0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: That song is brought to you by
2: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
3: Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: You are listening to Good Vibes Morning with PJ Frankie.

That is your song, Baby, I Love Your Way by The Big Mountain. 8:56 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Magpapaalam na muna sa ngayon. My name is DJ Frankie, spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. God bless everyone po, no matter what. Rejoice and trust the Lord. And hello po sa mga nakatambay sa ating online streaming platform na nanonood sa atin behind the scenes and nakikinig 24/7 sa GV999.live. Good vibes morning sa inyo. And sa lahat na nakikinig sa mga radyo, sa mga transistor, sa bahay, sa kanilang radyo, sa sasakyan, oy, drive safely ah. Anyway, my name is DJ Frankie, only here sa GV 99.9. Your good vibes. Bye-bye!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
9: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at pabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
11: Bakit RightMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
16: Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
1: Mga ka-vibes, ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 14 minutes makalipas po ang alas 9 ng umaga, 9:14 ng umagang oras po mga ka-vibes. Welcome pa rin po dito lang sa the most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At syempre naman po mga ka-vibes, dahil po alas 9 na, ibig sabihin po niyan, ito na po at sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw, dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. At nakakasamat na papakinggan nyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Magandang morning and happy Wednesday, happy Miyerkules sa inyong lahat mga ka-vibes na nakikinig po simulang kanina pang morning. Araw po ngayon ng Miyerkules. Yes, Wednesday po today, July 15, 2026. Nako, kalagitnaan na ng buwan at kalagitnaan na rin ho ng linggo. Wow, bilis! Pero syempre, no, payday today. Payday today. A 15 na, no? So, ang ating mga empleyado ngayon, ang ating mga alipin ng salapi. Ay, susweldo na today. Yes, matatanggap na nila ang kanilang budget, ang kanilang salary ngayong 15. Uy, hinay-hinay po ha sa paggastos ha ngayong July 15, though wala pa yung kaltas. Oh, alam ko yan. Wala pa yung kaltas, so medyo malaki-laki pa. Pero syempre, no, lagi nating tandaan, no, ang ating mga bills na dapat po bayaran ay atin na hong unahan. Bayaran na po agad natin. Pero syempre mga ka-vibes, no, 9:16 pa lang naman ng umaga ay kayo po gay nagkape na. Kayo gay nag-umagahan na. O di kaya naman kayo gay nag-unat-unat na. Nako, kung ikaw ay nakahilata pa ngayon, ikaw ay bumangon-bangon na, no, ikaw ay nahuhuli na.
18: Merry
1: Christmas na agad. Nahuhuli ka na at marami ng mga tao ang gising na, mulat na, nakapag-almusal na, naglalakad na ngayon, naglilinis na ng harapan. Kaya sa ating mga ka-vibes, ano man ang gagawin nyo today, opo, ay huwag nyo akong iwan. Oo, makinig kayo sa ating istasyon at sa ating programa. Pero syempre po, open na open po ang ating linya. Opo, para po sa inyong mga pagbati, ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page, GV99.9FM. Iintayin ni DJ Honey mamaya ang inyong mga pagbati at mensahe, mga ka-vibes. So, pero syempre, ayoko muna kayong bitinin sa ating mga tugtugin, mga ka-vibes. Ito muna si Drake. Si paring Drake pala to eh. Para sa Awiting In My Feelings. Muli, ito po si DJ Honey sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your Good Vibes.

There you go, mga ka-vibes. Something from Regine Velasquez. Dadalhin. Naku, saan mo kadadalhin yung nililigawan o ididate mo? 9:37 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. At syempre po, mga ka-vibes, ito pa rin po ang napapakinggan nyo, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Oh, yan ang nga pa sinasabi ko eh. Saan mo ba dadalhin yan? Hoy, paalala lamang ha sa ating mga kabataan dyan. Opo, yung mga nanay-tatay din, makinig. Maninerbo na naman si DJ Honey agang aga. Hindi, kasi baka po mamaya no, ay hindi ho natin masyadong nababantayan ang ating mga chiketing kung saan ho mga nagsisipagpunta, lalong-lalo na no, yung mga teenager natin na talaga namang ay in love na in love. No, yung akala talaga nila ay guguho ang mundo nila kapag hindi nila kasama ang kanilang mga manliligaw o partner o MU. O paalala lamang po ha na baka kasi mamaya ay kung saan dalhin yan at mangyari ang hindi dapat mangyari at magbunga ang dapat ay hindi pa dapat magbunga. No? Bantayan natin, paalalahanan ho natin, magkameron po tayo ng open communication sa ating family po. No? Mahalaga po yan mga ka-vibes para lahat po ay atin pong napapag-usapan. Para aware din ang ating pong mga anak, no, para po sila ay maging open din po sa atin bilang mga magulang. Hindi po sila matakot na magsabi po ng kanilang mga nararamdaman at mga pinoproblema sa buhay. Pero mga ka-vibes, today, dahil akin sa today, July 15, ibig sabihin payday today. Ngayong akin sa saan magandang dalhin ang salary mo? Ang tanong ni DJ Honey ha, ngayong akin sa saan magandang dalhin ang salary mo? Gastos agad o ipon muna? Oy, alam niyo kung may sweldo kayo ngayon? Tanong ko, saan mo unang dadalhin ang pera mo at bakit? Ang inyong mga kasagutan, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, ang ating Facebook page, GB99.9FM. Opo, pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. At huwag nyo na rin hong kalimutan na i-like at i-follow. At huwag kayo mga ka-vibes, good news sa lahat ng mga gusto hong makita si DJ Honey. Opo, ang ating pong online live streaming, hindi na lamang kayo pwedeng makinig, pwede pa rin kayong makapanood. Opo, live na live kasama ang inyong mga paboritong DJ dito po sa ating istasyon, dito po sa GB99.9. So sa ating mga ka-vibes, ang link po ng ating online live streaming ay nasa Facebook page po natin. Nakapost po doon ang ating link para po sa ating online live streaming at may live chat po dyan. Pwedeng-pwede rin po kayo mag-message at babasahin po ni DJ Honey maya-maya lamang live on air. Muli ang tanong ni DJ Honey today ngayong akin sa

0: bibitinin syempre sa ating mga tugtugin. Muli magbabalik maya-maya lamang sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes. So, make sure muna yung perang pagdadalhan mo, may maiipon ka pa. Bye-bye!
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami!
2: Baka DJ Honey yan!
1: Baka DJ Honey yan!
3: Baka DJ Honey yan!
2: Baka DJ Honey yarn!
4: DJ Honey!
5: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV99.9,
5: your good vibes.
6: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
8: Kapili nga nito. Magkano nito?
9: Ang mahal naman.
8: 120 na lang.
9: Saan kilo nga nito?
10: Awat muna!
11: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
12: Rexidol Forte!
13: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte! Mas bilis banat sa apat.
15: GV99.9.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
3: Sa 11 ng umaga ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV 99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, inyo pa rin napapakinggan at napapanood ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, mga ka-vibes! Napapanood po. Opo. Kaya kung kayo po ngayon ay nakikinig sa inyong mga radyo, gusto nyo pong makita, masulyapan ang si DJ Honey. Opo, kung paano ako dito magsalita. Opo, magtungo lamang po sa ating online live streaming. Ang ating pong link ay nasa Facebook page po natin, GV 99.9 FM. At nandoon po yung link, opo, nakapost po. Para isang click nyo lamang mga ka-vibes, nasa online live streaming na po kayo. At syempre, no, hindi lamang kayo makakapakinig. Opo, makakapanood din kayo. Kaya bongga yan. Opo, kaya binabati ko na po lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin pong online live streaming. Hello po, magandang morning po and happy Wednesday po sa ating lahat. Makikita nyo kung gaano kabungis-nges si DJ Honey. Pero mga ka-vibes, ang ating tanong of the day, baka humakalimutan ninyo. Oo, kasi nga mahalaga po dahil nga po ngayon ay 15. Talaga namang for sure ang mga empleyado ngayong araw ay ganadong-ganado ho sa kanilang mga trabaho. Ganadong-ganado dahil nga po anytime ngayong araw po ay papasok na sa kanila pong mga account ang mga sahod. Pero syempre mga ka-vibes ha, mahalaga po na talagang i-budget po natin ang ating marireceive na sahod po ngayong 15 dahil ang tanong of the day ni DJ Honey ay konektado sa payday mga ka-vibes. Dahil saan ang tanong niya ay nasaan ang tanong ni DJ Honey? Ito na! Ngayong 15 mga ka-vibes, saan magandang dalhin ang salary mo? Sa pambababae, mali yun! Gastos agad or ipon muna? Kasi di ba pag 15 mga ka-vibes, wala pa po yung kaltas. Opo, buong cut-off nyo po ay marireceive nyo. So medyo malaki-laki po ang inyong makikita sa inyong mga account. Pero syempre mga ka-vibes, saan nyo po gagastusin ang inyong mga sahod? Mahalaga po na unahin natin yung mga dapat po nating bayaran. Opo, lalong-lalo na ang ating mga bills. Tapos na ba si Judith? Opo, ewan ko kung si Judith ay tapos na. O di kaya baka hindi nyo pa po nababayaran. Ay, bayaran nyo na. At syempre, ang ating mga ipon, ang ating mga savings, dagdagan po natin. Opo, wag natin itenga lang dyan. At syempre, kung ikaw ay medyo malaki-laki na ang savings, no, at kaya mong i-risk ang savings mo sa pagnenegosyo. Oy, pag-aralan mo yung mabuti. Kasi hindi naman po habang buhay tayo po ay nasa trabaho natin, doon po sa ating 9 to 5 na pasok mga ka-vibes. So mahalaga po na i-explore natin ano ba yung mga posible po nating pwedeng gawin after po natin mag-retire sa work? Mahalaga yan ha, kasi baka mamaya walang nagsasabi sa inyo, nakatenga lang yung mga pera nyo dyan. Opo, tapos hindi ka pa naguhulog sa mga dapat hulugan, so wala kang pension pagdating ng araw. O, lagot ka dyan. Kaya mahalaga po na ayusin natin yung mga bagay na yan. Opo, para naman pagdating ng araw tayo po ay may madudukot. Pero syempre, yung ating dapat dukutin ay ang ating sariling mga pera lamang. Nag-celebrate pa. Oo. Pero yung nga mga ka-vibes, again, ngayon pong araw, ngayong araw ng Miyerkules, ay pag-uusapan natin mamaya-maya ang ating pong tanong of the day. Pero kung kayo po ay may pa-shoutout, may gusto po kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating pong text line number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, magpadala ng inyong mga mensahe at pagbati. At syempre naman, kung ikaw ay paalis na pababa ng iyong sinasakyang jeep, batrasko, o kahit yung iyong minamanehong sasakyan, opo, at gusto mo pa rin makapakinig at makapanood, yes, ng ating programa, mga ka-vibes, pwedeng-pwede po yan sa pamamagitan po ng ating online live streaming. Magtungo lamang po sa ating Facebook page at nandoon po nakapost ang ating link para sa ating online live streaming. Pero mga ka-vibes, no, sa aking pagbabalik, pag-usapan natin muna yung totga. Kasi kahapon, may nakinig ako na kapag daw may totga ka pa, hindi ka pa raw nakaka-moved on. Okay, pag-usapan natin yan sa aking pagbabalik. Pero syempre for now, magbalik tugtugan po muna tayo. Muli ito po si DJ Honey sa ating pong programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Makano ang
2: mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexido Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
5: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
4: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
6: Oo, ayaw mo na!
7: Wala! Joke pala yun!
8: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
9: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
11: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too
7: ito
11: short.
7: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitisin.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
11: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
12: GV99.9.

There you go mga kabibes, napakinggan niyo po ang awitin ni John Roberts, Hirap Kalimutan. Ah, alas 10 pala ang itayo iano na din eh. Talaga namang nagdadrama-drama na dito. Eh pero syempre mga kabibes, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats Tugtugan at Kwentuhan dito lamang po sa GB99.9 Your Good Vibes. At syempre mga kabibes, no, inyo pa rin pong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. So ito na nga mga ka-vibes, no? Dahil nga po ang ating pinag-usapan kanina, sabi ko sa inyo, pag-uusapan natin ay about sa totga, no? Yung mga bagay talaga. Hindi, ito, sinearch ko na talaga yung mismong definition po ng totga. Kasi ang totga daw po ay nangangahulugang the one that got away. Ito po ay tumutukoy sa isang taong minamahal mo o nagkaroon ka ng espesyal na koneksyon pero hindi kayo nagkatuluyan dahil po sa iba't ibang dahilan, tulad po ng maling timing, distansya, ibang priorities o mga pangyayaring hindi nyo kontrolado o di kaya baka magpinsan kayo. Charot lang mga ka-vibes. Iba yun. Mali yun, mali. Wait lang. Pero mga ka-vibes, hindi po ibig sabihin na ex mo lang ang pwedeng maging totga, di ba? Maari rin po itong isang taong nagustuhan mo pero hindi mo nasabihan ng nararamdaman. Isang dating manliligaw o kaibigan na may mutual feelings pero hindi naging kayo. Di kaya naman po ay isang partner, isang dating partner po na sa tingin mo ay siya na sana pero naghiwalay pa rin. Ako, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon dyan na may totga po, kamusta po ang inyong nararamdaman? Hirap nyo ba silang kalimutan kahit matagal na po ang nakalipas? Hindi kasi diba minsan, lalo na kung wala pong proper goodbyes. Oh, sakit naman nun. Yung bigla ka nalang iniwan ng wala man lang paalam. Diba? Yung wala man lang hanggang dito na, Lord. Yung mga tipong walang ganon, mga ka-vibes. Mas masakit yun at mas mahirap kalimutan. Pero mga ka-vibes, alam nyo po ba, kasi kahapon nga, kwento ko sa inyo, may napakinggan ako na kapag daw may totga ka, ibig sabihin, hindi ka pa nakaka-move on. O patuloy mo pa rin iniisip yung tao na yon. Tama ba? Umaagree ba kayo doon sa napakinig ko na yon? O, kasi medyo intriga siya sa akin kasi may mga naririnig akong kwento na may totga daw sila. Eh may mga jowa na, may mga partner na. So anong ibig sabihin nun? So, nag-search tayo about dyan mga ka-vibes, no? Yung totga ba talaga ang ibig sabihin nun ay hindi pa nakaka-move on? O sadyang may mga pagkakataon lang na nagpapaalala po sa atin tungkol doon sa tao na yun. Pero syempre mga ka-vibes, ihalin tulad muna natin to doon sa mga pangarap natin, di ba? Lahat naman tayo may mga pangarap. Tapos may mga reason na bakit yung pangarap na yun hindi po natin na-achieve. So, minsan ang nangyayari sa buhay natin, nagiging totga natin yung mga pangarap na yun. Tulad na lamang, kung gusto mo maging doktor, gusto mo maging piloto, maging teacher, maging engineer, pero ikaw ay ngayon ay nasa ibang larangan or nasa ibang career path, mga ka-vibe. So, may mga totga tayo, di ba? If ihalin tulad natin siya sa pangarap, hindi natin siya nakakalimutan. Pero hindi ibig sabihin, hindi automatic po mga ka-vibes na babalikan natin yung pangarap na yun. So ang tanong, naka-moved on ka na nga ba dun sa pangarap na yun? Well, ako kasi may totga ako eh. Hindi tao ha, hindi tao yung totga ko. Kundi may totga ako na siguro yung pangarap ko, siguro natutulog pa lang yung trabaho ko na yun. Yung pangarap ko na yun. Feeling ko, hinuhulma pa siya at hindi pa siya para sa akin. So, masasabi ko na hindi pa ako nakaka-moved on. Doon sa totga ko na yun ha, hindi yung tao ha. Hindi pa ako nakaka-moved on at hindi ko pa siya nakakalimutan. Dahil feeling ko balang araw. If para sa akin talaga, oo, kung para sa akin talaga, ipurperson natin. Diba? Kasi lahat naman tayo may mga pangarap. Hindi natin alam
within this year, next year, after 3 years, after 5 years, after 25 years. Kung yung totga na yon ay para sa'yo talaga yun. Oo. Hindi mo kailangan ipilit, hindi mo kailangan mag-register, hindi mo kailangan mag-subscribe para lang ma-achieve mo yung pangarap mo na yon. Kasi kung para sa'yo yun talaga, walang duda. Diba? Para sa'yo talaga yun. Tulad na lamang po ng mga tao. Mga tao na sa una po ay hindi tama yung timing, no? Wrong timing. Pero yun pala yung taong para sa atin. Baka po, sa ngayon, kung kayo po ay may mga pinagdadaanan, hindi kayo makamove on. Oo po, naiiyak-iyak na kayo dyan. Huwag kayo umiyak, maaga pa. Mamaya pa alas 10 dapat po. Alas 10 ngayon, pero dapat alas 10 ng gabi natin yun na pinagdaraanan. Pero yun nga mga ka-vibes, no? Yung mga totga natin, yung mismong tao na po, na the one that got away po natin, no? Hindi mo man sila makalimutan. Hindi ka pa nakaka-moved on or may kaunti pa ring porsyento na nararamdaman ka dun sa tao na yon. Okay lang yan. Pero syempre yung hope ha, yung umaasa tayo na tayo pa rin dun sa tamang panahon or sa mga susunod na taon, sana tanggalin natin yan kasi baka mas mahirapan ka pong mag-move forward kapag yun yung nasa isip mo. Hay nako, nakakaloka naman itong ating usapan. Pero syempre mga ka-vibes, alam nyo, may mga tao talaga na dumarating sa buhay po natin na hindi para makasama natin forever. At sakit-sakit naman nun. Hindi para makasama natin habang buhay, kundi para po may maituro sa atin kung paano tayo magiging better person, yung para malabas yung best version of ourselves mga ka-vibes. So, ang totga po ay hindi palaging senyales ng pagkatalo sa pag-ibig. Alam nyo minsan, paalala lang

Diba? Malay mo, sa pagtukoy mo ng mga bagay na hindi mo pa alam na meron ka, diba? Diyan mo makikilala yung tamang tao at sa tamang pagkakataon at tamang place para sa'yo. Grabe naman yun ang ating usapan today ngayong alas G's ng umaga. Ano bang nararamdaman nyo ngayon? Opo, kamusta ba kayo? Lalong-lalo na yung may mga thought ga dyan. Parinig naman. Opo pa. Gusto kong malaman ang ano bang yung mga nararamdaman. Ipadala po sa ating text line number ang inyong mga messages. 0926-079-8708 at syempre po ang ating Facebook page GB99.9FM at ang ating link po sa ating online live streaming. Hindi na lamang kayo basta makakapakinig, mapapanood nyo na rin, opo, ang mga DJ sa mga programa, bawat programa po dito sa ating istasyon, mga ka-vibe. So magtungo lamang sa ating Facebook page GB99.9 FM at nandoon po yung ating link para po sa ating online live streaming. Kaya binabati natin lahat ng mga nakikinig ngayon simula kanina pang morning, ha, sa bus, sa terminal, sa Batrasco, ang ating mga drivers, ang ating mga conductor po sa Batrasco. Hello po. Magandang morning and happy Wednesday po sa inyong lahat. At syempre yung mga pasahero po natin dyan. Nako, hello po. Shout out po sa inyo. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Oo. Baka mamaya yan yung thought ganyo, ha. Baka mamaya, ano, ha, ex nyo na pala yung katabi nyo, ha. Pero hindi po. Ingat po. Ingat po ngayong araw ng Miyerkules. Maaraw po ngayon sa lahat ng mga hindi nakapaglaban ng mga nakakarang araw na inuulan po tayo. Ito na yung pagkakataon nyo po para humabol, opo, sa paglalaba. At syempre, habang naglalaba, isa-shoutout ko ang aking mother. Hello po, mother. Alam ko, habang nakasalang ang kanyang labada, oo, yan yung nakikinig at nanonood. Shoutout. At syempre, baka nanonood din ang aking tatay. Daddy, mommy, hello po. At syempre, ang aking sister, hello. Good morning po. At syempre, mga ka-vibes, mamaya magbabalik maya si DJ Honey, ha. Marami pa tayong pagchichikahan, marami pa tayong pagkukwentuhan. Iintayin ko muna ang inyong mga mensahe at pagbati. Pero for now, baliktugtugan po muna tayo, mga ka-vibes. 10:44 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Muli ako po si DJ Honey sa ating pong programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, dito lamang po yan sa GB99.9. Your good voice.

0: state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdam ang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka na pong mag-alala dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahan po na ospital sa bansa na gumagamit ng artificial intelligence sa pagtukoy po ng karamdaman. Kaya naman, kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right
2: Medicines. Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: ng umagang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Nako mga ka-vibes, kayo gay nagluluto na, nagtatanghalian na, nagpa-prepare na ng inyong mga tanghalian. Nako, huwag niyang papatayin ang inyong mga radyo, ha? Oo, samahan niyo kami hanggang mamaya, magdamag, samahan niyo kami. Wala nang patayan ito. Oo, bahala kayo. Kayo naman magbabayad ng inyong mga bills. Hey mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats sa Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang po sa GV99.9, your good vibes. At syempre po, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. So ito na nga mga ka-vibes, kasi hindi ko alam ha kung tama gayong aking napanood o po yung aking nalaman patungkol po sa bilang ng mga Pilipino na tamad daw po maglakad papunta sa trabaho or yung point to point mga ka-vibes. Opo, yung tipong pupunta lamang sila sa ganitong lugar ay tinatamad daw, magsasakay pa, magbubuk pa po mga ka-vibes na mga sasakyan, di ba? Pero syempre, alam niyo po ba, ang hirap kasi maglakad din dito sa Pilipinas, di ba? Parang puro kalsada na lang, puro sasakyan na lang, o di ba? Parang binigyan nga tayo ng sidewalk, eh may mga nakapark naman na sasakyan, so saan dadaan yung mga tao? Kapag naman yung tao ang umiwas dun sa sidewalk, dun sa nakapark na sasakyan, baka naman mabundol din ang sasakyan. Di ba parang ang hirap din lumugar dito sa Pilipinas? Di ba? Ang hirap din talagang mamuhay. Oo, mamuhay ng normal dito. Pero hindi, naisip nyo ba yun mga ka-vibes? What if tayo po ay may talagang may designated po na sidewalk? Talagang dun po sa sidewalk may mga halaman na nakatanim or puno. Tapos may cover pa para umulan umaraw tayo po ay nakakapaglakad. O di kaya meron tayo mga parks. Parks talaga. Para may kilala kong parks. May mga parke tayo mga ka-vibes. Yung libreng park mga ka-vibes na pwede po tayo maglakad-lakad, tumambay. Kasi dito sa atin sa Pinas, puro mall na lang. No? Hindi nyo napapansin, di ba? Baka po nagsuscroll kayo minsan sa mga inyo pong social media. May nakikita po kayo ng mga tao dun sa ibang bansa. Ang sipag nilang maglakad. Diba? Ang sipag nilang mag-picnic. Ang sipag nilang magkameron po ng quality time with their family doon po sa isang lugar na libre lang. Diba? Yung tipong may binalot lang sila tapos libre yung kanilang pupuntahan. Dito sa Pilipinas talagang lahat may bayad. Diba? Pag sa mall naman, siksikan. Oo. Kapag wala kang pera tapos pupunta ka ng mall, kawawa ka naman. Diba yung tipong dito sa Pilipinas, parang wala tayong ganung lugar kung saan pwede po tayong tumambay lang, mag-chill-chill lang. If gusto natin, kasama yung ating mga aso na i-walk natin sila, mga pusa natin. Gusto nating maglakad mga ka-vibes, wala namang mga, may mga sidewalk, may mga nakapark naman ng mga sasakyan. Di ba parang ang hirap din lumugar? Kaya syempre no, paalala lang din, oo, dyan sa mga nag-iisip po, nagbabalak bumili ng sasakyan. Siguro bago kayo bumili ng sasakyan, tingnan nyo muna, baka wala kasi kayong parking. Kasi pag walang parking, o edi yung gagamitin natin yung kalsada na ginawa dyan. Oo, di nakakaabala naman tayo. Pag nasa bitan naman, kawawa rin naman tayo, di ba? Di mo alam, talagang Ang hirap din talaga, no? Ang hirap mabuhay. Ang hirap talaga mabuhay, di ba? Parang napapaisip ka na lang na, ah, paano ba ito magkakasolusyon? Ang dami-dami na, ang hirap-hirap na. Parang, paano ba ito? Paano ba ang magmahal? Di ba, wala ka nang masabi. Oo, wala na tayong magawa, kundi panindigan na lang kung ano yung meron dyan. Kung ano ang nandiyan na, wala na tayong magawa. Di, ganyan na nga lang. Pero sana mga ka-vibes, no, napalayo na tayo sa ating topic. Sana yung mga nakikinig po ngayon ay matuto po tayo na kahit papaano, kahit 30 minutes lang po ay tayo po ay maglakad-lakad. Lalong-lalo na kung ikaw po ay focus sa iyong trabaho. 9 to 5 ang iyong trabaho, umalis ko sa inyo alas 6 ng umaga, balik mo na alas 7 ng umaga, no? Mga ka-vibes, hanapan natin ang oras. Opo, dyan sa loob ng opisina niya, dyan kayo maglakad-lakad. Hindi, pero kasi mga ka-vibes, alam niyo po ba na ang paglalakad po, no, meron po yung magandang epekto sa atin pong pag-iisip. Kasi nakakabawas po yan ng stress. Diba? Nakakapagpagaan po yan ng pakiramdam. Mas lumilino po yung ating pag-iisip. Mas nakakapag-focus po tayo. Nakakatulong sa mas magandang tulog. At nakakatulong po sa ating mental health. Kasi mga ka-vibes, alam nyo ba, kahit 20 hanggang 30 minutes lang po na paglalakad sa isang araw ay pwede pong makatulong sa pagbaba po ng ating mga stress. Hindi kailangan talaga mga ka-vibes na 1 hour na 5 barangay ang dadaanan mo. Mahalaga kahit papaano, kahit 20 to 30 minutes tayo po ay naglalakad-lakad. Bawal lang tatamad-tamad ngayon. O pagtamad ka, ibig sabihin, mabigat ang buto mo. Hindi, unhealthy na tayo niyan kapag hindi na tayo nag-uunat-unat, hindi na tayo nagwa-walking, wala na po tayong exercise mga ka-vibes. Kaya sana po ngayon, simula ngayong araw na ito, no, dahil nga nakinig ka sa ating programa, tayo po ay magsisimula na pong mag-walking mamayang hapon. Sabay-sabay po tayo at isigaw ang pangalang DJ Honey. Hindi, charot lang mga ka-vibes. Hindi, yun nga, simula ngayong araw, sana po ay tayo po ay matuto na maglakad-lakad. Pero syempre mga ka-vibes, iiwanan ko muna kayo ng isang awiti na pwede nyo pong mapakinggan habang kayo po ay naglalakad. 11:18 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Muli ito po si DJ Honey sa ating programang Honeybee, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang po sa GB 99.9, your good vibes.

0: Chivi 99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan RitePed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RitePed.

0: mga kabags, kabog na kabog ang ating pong mga mainit na showbiz updates po ang inihanda ni DJ Honey para sa ating segment na Buzz Talk. Kasi ano nga ba? Oo, ito muna. Una sa listahan, ano ang dahilan kung bakit naging usap-usapan online sina Heart Evangelista at Mimi? Yeah! Oh, yeah! Si Mimi, yeah! Totoo na nga ba mga kabahibs? Alamin ang detalye sa simpleng ngunit. Usap-usapang kasal ni Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co. Pangatlo, at ano nga ba ang mga kumakalat na usap-usapan sa likod po ng mga eksena ng isang hit na teleserye? May paglilinaw ba mula sa mga sangkot? Wow, grabe naman yun! Lahat po ng yan at marami pang latest entertainment updates mamaya na po sa ating Buzz Talk. Kaya huwag kayong aalis dito lang sa Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Kasama po si DJ Honey dito lang yan sa GP99.9. Your goodbye.
1: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Hey, magkano
4: ang mahal naman.
3: 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare! Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Dalawang minuto makalipas po ang alas 12 ng hapon. Yan ang ating oras sa buong Pilipinas. 12:02 ng hapon, mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre, nakakasama nyo pa rin po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Mga vibes, alam nyo, habang kayo po ay kumakain, para lang meron po kayong inumin na masarap. Alam nyo, masarap po pagsamahin yung honey at saka po yung calamansi, tapos lagyan nyo po ng yelo. Ay, perfect na perfect po yan. Kesa po kayo po ay uminom ng sugary drinks na puro po, walang puro sugar o po ang ating makukuha dun sa inumin na iyon. Kung gusto nyo po ng pang-refresh mga ka-vibes na inuman yon, tip ko lang sa inyo, gawin nyo yun. No? Naalala ko lang, opo. Kasi yan yung inumin ko po noon. Opo, naalala ko kasi nga pangalan ko nga pala'y DJ Honey. Why not i-share ko sa inyo mga ka-vibes yun pong aking iniinom noon na very healthy po. Naligaw na naman si DJ Honey. Pero mga ka-vibes, ito na nga tayo sa ating segment na Buzz Talk, kung saan pinag-uusapan natin. Sinisharean ko po kayo ng mga showbiz update po na nangyayari. Pero syempre, habang kayo po ay nakikinig, kumuha kayo ng tubig. Uminom kayo ng maraming tubig ngayong oras na ito at mainit ho ang atin hong nararanasang panahon. Kaya po mahalaga habang kayo nakikinig ng radyo, umiinom kayo ng tubig. Okay, so ito na nga. Una po sa ating listahan, naging usap-usapan po online ang naging pahayag po ni Mimia sa isang vlog na sinunda ng reaksyon ng isang taong iniuugnay bilang personal assistant ni Heart Evangelista. Dahil po dito nagkaroon ng iba't ibang opinyon ng mga netizen. May mga dumepensa po sa magkabilang panig, habang ang iba naman ay nananawagang huwag nang palakihin ang issue. Sa ganito pong mga sitwasyon, mahalaga pong tandaan na hindi lahat ng komento sa social media ay nangangailangan ng agarang sagot, lalo na kung may iba't ibang interpretasyon ang mga tao. Isa pang pinagkakatuwaan online, ang balitang ikinasal na si Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co. Matapos itong kumpirmahin ni Makati Mayor Nancy Binay na siyang nagkasal po sa dalawa. Marami ang natuwa dahil simple at pribado ang kanilang naging civil wedding. Umani rin ng positibong reaksyon ang pagiging low-key ng kanilang pagdiriwang na nagpatunay na hindi kailangang maging engrande ang kasal upang makahulugan. Samantala, may mga kumakalat din usap-usapan tungkol umano sa hindi pagkakaunawaan ng ilang artista sa set ng isang teleserye. Gayunman, wala pang opisyal na pahayag mula sa mga sangkot na nagpapatunay sa mga alegasyong ito. At bilang mga taga-subaybay, mas makabubuting hintayin ang kumpirmadong impormasyon at iwasang agad paniwalaan ang mga hindi pa beripikadong ulat. Lesson of the day natin dyan mga ka-vibe, sa panahon po ng social media, napakadali pong magbigay ng opinion at makisali sa mga usap-usapan. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat na nababasa o napapanood online ay kumpleto ang kwento. Bago humusga o magbahagi po ng impormasyon, tiyakin po na may sapat na batayan. Ang respeto, mahinahong pakikipag-usap at magiging mapanuri ay mahalagang ugali online man o sa totoong buhay. Mga ka-vibes, wala man o hindi man nagkatuluyan si Popoy at si Basha in real life. Okay lang, at least nahanap na po ni Basha, ni Bea Alonzo ang kanyang true love. Diba, marami pong rumors ang kumalat po na hindi daw po, diba dapat sa Europe po sila ikakasal, kaso marami pong mga nangyari, marami pong mga legal matters ang kailangan pong isaalang-alang. Pero yun nga, sila pa rin talaga ang nagkatuloy yun sa dulo at ngayon po ay ikinasal na. Congratulations! Talagang talagang ano, wala talagang hahadlang sa mga taong nag-iibigan, tunay na nag-iibigan, kung sila talaga ang para sa isa't isa. Kahit anong pigil mo, kahit anong pagsubok ang ibigay mo, kung sila talaga ang para sa isa't isa, magkakatuluyan at magkakatuluyan sila. Kaya naniniwala talaga ako na... Ayoko na lang banggitin dito, baka ma-drinks. 12:07 ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey sa ating pong programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GB99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Hapon ng oras natin, mga ka-vibes. So, ikaw na nakikinig ngayon. Habang ikaw ay kumakain, habang ikaw ay nagmi-merienda na. Aga naman ang merienda mo. Eh, siya makinig ka muna sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Yung na pa rin pong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. At sa mga puntong ito ay atin na hong babasahin ang atin hong mga, ang inyong mga kasagutan sa ating tanong of the day ngayong A15. Saan magandang dalhin ang salary mo? Gastos agad? O ipon muna? Kung may sweldo ka ngayon, saan mo unang dadalhin ang pera mo at bakit? Okay, unahin na muna natin si... Sabi dito ng ating listener po from Lipas City, unahin ko muna DJ Honey ang bills. Magbabayad ako ng kuryente at tubig at internet. Mas masarap matulog kapag may bayad na ang kuryente, tubig at internet. Uy, totoo naman yan. Very good ka dyan, Opo Mark. Kasi nga po ay, syempre mga ka-vibes, mahalaga, no? Kapag tayo po ay meron na pong mga pera po na extra, may pera na po tayong hawak mga ka-vibes, mahalaga po na unahin po natin ang bills para hindi po tayo matambakan or abutin po ng due date. Opo, hindi po mag-overdue mga ka-vibes. Para syempre, Hindi, mga ka-vibes, mahalaga po na magbayad na kayo agad. Okay, ito na po yung sign. Kung kayo po ay na-receive nyo na po ang inyong salary ngayong oras na ito, magbayad na kayo ng kuryente, tubig, internet connection, at syempre yung inyong mga pinagkakautangan sa online app. Kabilang na rin po ang inyong credit card. Sabi naman dito, ay diretso ako sa grocery, DJ Honey. Mas importante na kumpleto ang pagkain ng pamilya bago ang luho. Wow, nice one. Syempre, after nung bayaran ng inyong mga bills, edi kayo po ay mag-restock po ng inyong mga pagkain dyan sa inyong bahay. Mahirap na, no? Hindi natin alam ang mangyayari po. Opo, mamaya, bukas, sa isang araw, baka magmahal pa lalo ang bilihin. Mahalaga nga naman talaga na mag-stock po tayo ng mga pagkain sa ating mga bahay. At syempre mga ka-vibes, ha, mas makakamura po kayo if ano na, sa palengke na kayo mamimili, sa grocery na kayo mamimili. Kasi kapag yung mga patingi-tingi pa, no, yung paisa-isa lang, mas mapapamahal pa po kayo dyan. Very nice po itong move na ito na diretso grocery pagkatapos pong ma-receive ang kanilang mga salary. At syempre, meron pa dito, sabi dito ay magtatabi agad ako ng 10% para sa ipon. Kahit maliit, basta consistent. Uy, alam niyo, share ko lang sa inyo mga ka-vibe. Simula January 1, 2026. Opo, eksakto talagang January 1. Tinry ko maghulog ng mga barya. Opo, tinabi ko talaga yung mga barya na meron ako. Inihulog ko talaga doon sa box. Ako talaga yung gumawa ng box. Binalot ko sa pang ano po, sa wrapper talaga. Sa gift wrapper mga ka-vibes. Para po, yung feeling na Pasko na. Opo, pag sa pagdating ng bare months, ay akin na pong bubuksan ang aking inipon sa buong taon. At syempre ngayon po, ay nangangalahati na yung mga bariyang inipon natin. Kaya mga ka-vibes, huwag po kayong magdalawang isip na magtabi ng pera po na meron kayo. Kahit maliit yan, basta po consistent na ko. Lalaki at lalaki po yan pagdating ng panahon. Atlas na po sa ating listahan. Sabi po dito ni Mikey from Calacas City, popostpone ko muna ang aking online shopping. Titingnan ko muna kung may matitira pagkatapos ng essential. Okay, alam niyo mga ka-vibes, once na ma-receive niyo na po ang inyong salary, hindi naman talaga perfect si DJ Honey na magtabi, mag-ipon, huwag gumastos, magtipid. Hindi naman talaga ako perfect. Opo, pero syempre mga ka-vibes, baka kasi makatulong na may nagpapaalala po sa inyo na mahalaga na magtabi po tayo ng pera. Opo, at saka magtipid. Lalo na po sa ating ekonomiyang ito, lalo na po sa mga nangyayari po sa ating paligid. Opo, lalong-lalo na yung ating mga drivers na labis pong naaapektuhan sa patuloy po na pagtaas ng presyong petrolyo. Lalo na po ngayon, na muli na naman pong nagkakainitan at nagkakaroon po ng tension ang US at Iran. At posible mga ka-vibes, no? Wag naman sana na muli na namang tumaas ang presyong petrolyo. Kaya mga ka-vibes, hindi man katulad po ng mga empleyadong ating mga drivers na 15 at 30 po nakaka-receive po ng sahod, mahalaga rin mga ka-vibes, no, na kahit papaano, once na may extra tayong pera, ay itabi po muna natin. At paalala, naunahin po muna ang pangangailangan bago po ang luho. Kasi bago mag-online shopping, bago po tayo mag-food trip, bago po tayo pumunta ng mall at mag-feeling one-time millionaire, ay siguraduhin po munang bayad muna ang ating mga bills, pagkain at iba pa pong mga mahahalagang gastusin. At syempre mga ka-vibes, magtabi agad ng ipon. Kahit 5% o 10% lang po ng sweldo, malaking tulong po yan kapag tuloy-tuloy. Mas madaling mag-ipon kung inuuna ito kesa hinihintay po kung ano ang matira. Oy, naintindihan ko kayo mga ka-vibes. Minsan kasi, ang una natin ginagawa ay naggastos muna tayo. Opo, gumagastos muna tayo bago ang ating gawain. Kapag may natira, yun yung ating iipunin. Mahalaga po na itabi muna bago po tayo gumastos. At syempre, maglaan po ng budget. Maglaan po ng budget para po sa bawat gastusin. Halimbawa po yung ating po mga bills. Okay, bukod yung pera ng bills, yung grocery, yung pamasahe, emergency fund, at personal allowance. Kasi mas madali po talagang makontrol mga ka-vibes ang pera kapag po nakaplano. Hindi lang basta nasa wallet, hindi lang basta nasa online banking, maya-maya may makita kang magustuhan mo, diretso add to cart and check out na. O, pamahalaga mga ka-vibes na alam natin kung saan po natin ginagastos ang ating mga money. Okay, mga ka-vibes, alam niyo, ang sweldo natin ay bunga po ng ating pagsisikap. Hindi kailangang gastusin sa isang buong araw. At ang pinakamagandang feeling po ay hindi lang ang araw ng sweldo, kundi ang kapanatagan na alam mong may naitabi ka para po bukas. 12:29 ang hapon ng oras sa buong Pilipinas. Magbalik-tugtugan na muna tayo. Okay, mga ka-vibes, paalala lamang po, hindi kailangan na makipagsabayan sa inyong mga friends, hindi kailangan na makipagsabayan sa inyong mga katrabaho tuwing sweldo na para lang masabi na, ay, kaya ko to, o di kaya para magpasikat ka. Kasi ang mahalaga yung sarili mo, yung future mo, kasi baka pagdating ng araw, wala ka nang madudukot. Ngayon ako, mamaya babalik po si DJ Honey. Pero for now, magbalik-tugtugan muna tayo. Siyempre, ito po ang ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Pre,
3: magkano
2: ang mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
0: Masaya dito.
7: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
1: Makulay ang buhay kapag kumakain ng buhay. Kumain ng gulay. Sorry, ulitin ko. Makulay ang buhay kapag kumakain ng gulay. Bakit buhay ang kakainin? 12:15 ng hapon ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Last push na po ng ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre, napapakinggan nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Naloka ako, no? Buhay pala ang kakainin. Pero mga ka-vibes, no? Wait lang, paalala lamang din na sa mga kumakain po ngayon, ay dapat po ay masustansya ang ating mga kinakain. Pero alam nyo po, yung mga Pinoy kasi, no? Ayon po sa ilang mga pag-aaral ay bibihira po kumain ng healthy. Bukod sa tamad magluto, tamad kumain ng gulay, no? Medyo hindi po yata afford ang lifestyle ng pagiging healthy. Pero dinedebunk ko yun, sis. Hindi yun, sis na yung mga sorry, mga ka-vibes pala. Hindi, kumbaga marami naman po tayong source na mura pong mga gulay, ba? Diba? Marami po dyan, magtanim kayo sa inyong mga bakuran, magtanim kayo sa paso para kahit papaano po mga ka-vibes, kayo po ay may nakakain po na healthy na pagkain sa ating hapag. Mahalaga po yan, lalong-lalo na ngayong sweldo. Kung kayo po ay mag-grocery, no? Kung kayo po ay mamamalengke, bibili na kayo ng pang-restock ng inyong mga pagkain sa bahay, make sure nyo po na balance po ang ating mga diet. Kumbaga may healthy po tayo mga ka-vibes na para kahit papaano ay magbago man ang panahon, magpabago-bago man ang panahon, tayo po at ang ating mga katawan ay ready-ready po. Alam nyo, last message ko na sa inyo mga ka-vibes. Alam nyo, pagdating sa sweldo, sa usaping sweldo, hindi po mahalaga kung gaano po kalaki po ang inyong salary. Ang mahalaga po, no, tandaan nyo, ay alam po natin kung paano ito hatiin para po sa pangangailangan, ipon, at kaunting reward po sa ating mga sarili. Kasi po, ang tunay po na yaman ay hindi lamang po nasusukat sa laki po ng ating mga kinikita, kundi po sa galing po, sa galing ng paghawak po sa perang pinaghirapan. Maraming salamat po mga ka-vibes sa pagsama po sa akin simula kanina pong 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Bukas po ulit tayo magkakasama-sama mga ka-vibes. Okay, laging tandaan, always stay good and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9, your good vibes. And for my bye-bye song, ito po si Mario with How Do I Breathe. Enjoy the rest of the day mga ka-vibes. Happy meeting!

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9.
1: GV99.9, your good vibes. Nakakasama nyo, syempre, sino na naman ang nakakasama nyo? The one and only Papa P sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. It's been a while, no, mga ka-vibes. Nakapakinggan nyo na naman si Papa P sa inyong mga radyo na sa mga nakikinig dyan, sa ating online streaming, sa ating mga kung saan-saan man, sa ating Facebook page, no? Kamusta kayo, mga ka-vibes? No, na-miss ko kayo, na-miss ni Papa P. Uy, plastic! Anyway, no, mga ka-vibes, ano nga ba ang ating pag-uusap for today's video? Uy, hindi tayo naka-video. Ay, naka-video ba? Yan na nga, no? Ang pag-uusapan natin ngayon, kasi kanina, no, mga ka-vibes, kwento ko lang. Habang nagmumotor kasi ako kanina. So, papasok ako dito, no, sa office. Papasok ako, ganyan. And may narinig ako na ano yun, parang kapangalan ko, ganun. So, lumingon ako, syempre. Tapos tumigil ako sa tabi. Akala ko ako yung tinatawag. Sabi ko, ano po yun? Sabi ko ganun. Hindi pala ako. So, nakakatawa lang, no? Kasi nag-assume ako na ako yung tinatawag niya. So, kayo ba, mga ka-vibes, no? Anong pinaka nakakatawang misunderstanding na nangyari sa buhay niyo? Yung mga pagkakataon talaga sa buhay na ano eh, na sobrang, hindi naman sobra, no? Konti lang na napahiya kayo or tayo dahil sa misunderstanding. Yung akala mo, ikaw yung tinawag yun, gaya nangyari sa akin kanina, na akala ko ako yung tinawag, tapos lumingon ako, yung pala, iba pala yung tinatawag. Kasi alam niyo, mga ka-vibes, kapangalan ko talaga yung tinawag niya eh, kanina eh. Tapos, ang bagal ko lang magpatakbo, tapos biglang ganun yung narinig ko. And akala ko rin, kakilala ko siya kasi naaninag ko, parang may kamukha siya eh, ganun. So, yung pala iba yung kausap, no? O kaya akala mo, para sa'yo yung smile niya, pero hindi pala, nakasmile. Tapos nag-smile back ka pa, aray ko. Nakakaya, yun. Tapos, yung pala yung initian niya, ano, nasa likod mo pala, no? Grabe, no? Minsan, may simpleng ano eh, misunderstanding talaga eh, no? Tapos, nagiging instant comedy pag naalala mo na lang. Like, kungari, ano, sa jeep, di ba? Pag may, ano, pag may tumawag sa'yo, pag may tumawag na kapangalan mo rin, di ba? Mapapalingon ka or mapapatawag, ay, sino yun? Sino yung ganito, ganyan? Parang mga curious ka, di ba? Tapos, o kaya, yung meron pa isa, yung, minsan, ano eh, hindi naman sa boses eh, minsan yung kahawig, kasi dati nung bata ako sa computer shop, yung mga kalaro ko sa computer, ang daming magkakamukha, no? Yung buhok pare-parehas, ganyan. Uso yung dati, yung mga buhok na, no? Mushroom, mga ganun. Mga gilid lang yung tinatabasan. Yun, parang ganun. And then, one time, ano, mga ka-vibes, no? One time, pumunta ako sa computer shop, tapos, may binatukan ako. Akala ko kaibigan ko yun. Hindi pala. Muntik na ako mapaaway na, no, mga ka-vibes. So, ay naka, no, nagiging instant comedy siya talaga kasi maalala mo. Tapos, kaya ngayon, pag-usapan natin yan, no? Anong pinaka-misunderstanding na nangyari sa buhay mo? Nung kayo may mag-text or mag-message sa aming Facebook page or sa aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming FB page na gv999.live or sa aming website na ngayon ay meron ng video, no? Video live streaming. Wow! Na at makikita nyo si Papa P, marireveal na ang ating face. Marireveal na ating face. Yan, no? Punta lang kayo sa aming Facebook page and makikita nyo yung link dyan na GV999.live. At huwag kayo alis, mga ka-vibes. Magbabalik tayo maya-maya lamang. But for now, mga ka-vibes, baliktugtugan muna tayo, no? This Who's That Girl? Ay, by guy Sebastian. All here at GV99.9, your good vibes.

0: carambola, carambola. Sa letraman G, sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: It is now
8: 1:20.
9: In the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
10: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
11: Isang paalala mula sa GV99.9.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Parang Gardain! Parang Gardain!
5: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
4: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
5: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
4: Pero, bulol ka!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun!
7: DJ, pasang request naman po.
8: Hello po, pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
10: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
11: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
10: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
11: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
10: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
12: The best request!
10: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
11: Request ka na!
13: Ha? Hotdog! Happy Hotdog Day daw ngayon, no? For the Baba Vibes, no? This is Baba P, the one and only Baba P sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. Ano? Nagbabalik na naman. The one and only Baba P, no? Yun. Yan na nga, no? Ano ang pinag-uusapan natin kanina, no, mga ka-vibes, no? Ano nga ulit yun? Anong pinaka-nakakatawang misunderstanding na nangyari sa yon? Yung kumbaga, akala mo ikaw yung initian, pero hindi. Oh, hindi kang initian ng crush mo, no? Yun, no? Anyway, no? Yun na nga, maraming moments na ganun, no? Yung mga misunderstanding na nakakatawa talaga na nangyari. Minsan nga, yung ano eh, akala mo sa'yo binibigay yung ulam, pero dun pala sa kapitbahay nyo. Aray ko! Yun, no? Uso rin naman ng misunderstanding sa chat, no? Minsan, isang emoji lang o kulang ng period, iba na agad yung dating. Kaya minsan, simpleng sige, sige lang i-reply, feeling mo galit na agad yung kausap mo, no? Ba't kaya ganun, no? Pag yung isang reply mo, sige, oo, ganun. Pag sasabihin, bakit ang cold mo? Bakit ang tipid mo mag-chat? Ha? Itipid ba sa chat? Mga ganun. Anyway, no? Ito sabi ni ano, may texters tayo, no? Sabi ni 2915, no? Papa P, ang nangyari sa akin last time, eh, naglalakad ako sa terminal. Nag-smile back ako sa isang ate. Kasi akala ko, kilala niya ako. Yung pala, nakilala siya na nasa likod ko, no? Pa-request naman ng With a Smile ng Erasure Heads kasi lagi ko siya naaalala. Maraming salamat sa iyo, no? 2915, no? Sa inyong text and message, no? And mga ka-vibes na yun, kung may mga hinaing kayo o mga text message kayo, eh, huwag na kayo mayayang i-text yan, no? Sa aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9 FM, or makita nyo sa aming Facebook page yung link ng aming online live streaming na GV999.live. Eh, click nyo na yung link and ma-open na yung website. Then makikita nyo na kami doon. O, may mga pictures kami doon. And syempre may live video na din kami. No? Wow, nag-grow, no? Eh, mahirap talaga. Eto, balik tayo sa ating pinag-uusapan kanina. No? Mahirap talaga kapag text lang o kaya chat yung bus yan. Eh. Kasi alam mo yun, walang tono ng boses. Eh. Walang expression kung paano sinabi. Walang way, di ba? Hindi natin alam kung galit ba yung tao. Yung simpleng reply mo ng, oo, sige. Yung OTW na yung mga ganun. Di ba sabi, akala mo galit? No? Ito pa, sabi ni, ano, ni Texter 7051, no? Ayun, saka magtama-tama ito si 7051. Sabi niya, Papa P, magandang hapon. Uy, magandang hapon rin sa'yo, no? 705. Akala ko galit yung kaibigan ko dahil puro K ang reply niya. Naku, marami akong kilalang ganyan, 7051, no? Busy lang pala siya, no? ang dami niya lang daw ginagawa. So, tsaka madumi yung kamay niya. Kaya hindi siya makapag-reply. Oo nga, maraming ganyan. No? Minsan K lang. Okay, K dot. Alam niyo ba ganyan ako kay DJ Robby mag-chat? Minsan kasi ang sungit kasi ni DJ Robby. Pagka ano, pag i-approach mo ng good morning, tapos sabihin sa'yo, anong good morning? Anong daw good morning? Good morning, di ba? You know, and pa-request daw ng Count On Me by Bruno Mars. Sige, i-play natin later on yung anong request mo, 705. But maraming maraming salamat sa pag-text at pakikinig, no? 705, ano? Alam niyo mga ka-vibes, eh, minsan hindi naman talaga problema ang mensahe. Minsan yung ano lang eh, yung interpretation natin. Kaya, syempre, bago tayo magtampo, magalit, o maghinala na baka galit siya, baka ganito, baka ganyan, eh, magtanong muna tayo, no, sa mga kausap natin or sa mga nakakasalubong natin na, kumari, ganun nga, misunderstanding na nakasalubong mo, nakasmile mo, yung kahawig ng ulo ni ganito, ni ganyan, nabatukan mo, di ba? Kasi, mamaya magagalit yung tao eh, kaya, siyempre, just to make it sure lang, no, para hindi tayo mapaaway. Kasi minsan, madalas mapapaaway tayo, maganyan eh. Yung kung hari, sa computer shop nga, gaya ng example ko kanina, no, na akala natin na kakilala natin yung tao, tapos binatuka natin, di wala natin kilala, no. Yun, and kung kayo ba mga ka-vibes, no, kung sa mga bagong tagakapanginig lang dyan, ano ang pinaka nakakatawa misunderstanding na nangyari sa iyo, no? Huwag ka nang mahiya, no? And text nyo na yan at maghihintay. Hintay nyo ni Papa B. Hintayin nyo yung mga sagot nyo. No? Eh, isang K lang. No? Nakagawa na tayo ng buong teleserye sa isip. Oo nga, no? Bakit kaya ganun? Isang K lang. Isipin natin, ano? Galit ka ba? Anong problema? Nagtatampo ka ba? Ganun. Oo, ba't kaya ganun? Minsan sa mga jowa rin natin ganyan eh. Okay, K. Tapos pag yung tinatamad pag I love you, I L-Y lang. Ganun. Alam nyo yun. But anyway, no? Eh, ito sabi, ito yung request ni ano, no? Ni 2915. So, baliktugtugan muna tayo mga ka-vibes, no? Ito na, with a smile by Razorheads. Only here to the most influential Good Vibes radio station. This is GB 99.9. Your

0: GV99.9.
1: It is now 1:40 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
2: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
3: 30 anyos
2: na tayo, mga ka-vibes.
4: 30 na tayo, mga ka-vibes.
5: 30 years na ang GV99.
6: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
7: GV99.9

0: GV99.9, your good vibes.
1: Hey, why nakikinig pa rin sa the most influential good vibes radio station? This is GV99.9, your good vibes. Siyempre, nakakasama niyo pa rin. And the one and only Papa P sa programa, the best request on behalf of DJ Rico. Miss you, DJ Rico. Anyway, no, mga ka-vibes, eh, sa mga bagong taga-pakinig pa lang dyan, sa bagong taga... kakabukas pa lang ng mga radyo, no, sa mga nagsisiesta, no? Eh, ano nga ba yung pinag-uusapan natin kanina, no, mga ka-vibes? Ang pinag-uusapan natin kanina, ano ang pinaka-nakakatawang misunderstanding na nangyari sa'yo, no? Ako, bukod dun sa kinikwento ko kanina, na ano nga yung kinikwento ko, napaka-ulyanin ko talaga. Yun nga, no, bukod sa... yun, basta yun, kung ano naman kinikwento ko kanina, like, sa jeep, no, yung mga... ay, yung pala, no, yung habang nagdadrive ako, na may narinig ako katunog ng pangalan ko, so tinigilan ko pa. Tapos tinanong ko, ate, ano po yun? Hindi pala ako yun, no? Nakakahiya, tumigil ba ako? Isa dire-diretso na lang, no? Yun. Eh, ikaw ba, ka-vibes, ano ang pinaka nakakatawang misunderstanding na nangyari sa'yo, no? Meron ding misunderstanding na ano minsan, eh. Sorry. Na... sa trabaho o kaya sa school, yung akala mo casual lang ang suot, yung akala mo simple lang, ganun. Pagdating mo lahat naka-formal, no? Kailan mo tayo mag-formal, guys? Mga kasama ko dito, kailan mo tayo mag-formal? O kaya, ano, alam mo yun, pag kumari Halloween party or Christmas party, tapos may mga, ano kayo, may mga announcement kayo na iba-iba yung costume, ganun, ganyan, tapos... o kaya ikaw lang yung naka-costume dahil mali pagkakaintindi mo. Tapos yung iba, ano lang eh, casual lang yung suot nila. Yun. Gusto mo na lang ano eh, yung magpalubog sa lupa o kaya bagay invisible kasi naka-costume ka, tapos yung iba casual lang. Eto sabi ni ano, 9147, texter 9147. Oh, maraming salamat ha, sa pakikinig, no, 9147. Eto sabi niya, akala ko Friday lang ang color coding namin sa office. Akala ko lang pala. Ako lang pala ang naka-red. Siya lang daw yung naka-red. Ang birthday mo, birthday yarn. Bida yarn. Ito, ma-request naman Papa P ng fireworks ni Katy Perry. Favorite ko kasi yun. Wow, thank you ha. 9147, no. Fireworks, no, hindi pa New Year ha. Matagal pa New Year. Gusto mo na natin mag-New Year, no. Yeah. Anyway, no, ito sabi pa ni ano ni 3584, texture 3584, no. Ano sabi nito? Sabi niya, akala ko walang pasok, kaya hindi ako pumasok. Nangyari dito sa akin dati nung estudyante pa ako. Ano, love trip to ha. Sabi, 3584, akala ko walang pasok, kaya hindi ako pumasok. Yung pala next week pa yung holiday. Oh, yun, nangyari to sa akin. Tapos meron pa nangyari sa akin dati, no, mga ka-vibes. Kwento ko lang, eh, yung akala mo, ano, yung kuwari pasok mo, diba, morning shift, tapos uwi ka, ano, tanghali, ganyan, tapos syempre matutulog ka eh, pagdating mo ng tanghali galing bahay, matutulog ka, diba, tapos magigising ka, ano, yung takip silim na, yung palubog na yung araw, pero pagising mo, kuwari mga 6 or 5pm na, alam mo umaga, so dali-dali ako, sabi ko, naku, late na ako, lagot, ganito. Mga ganun, no, siguro dala lang din siguro ng pagod, no. And alam ko naman, no, na parang lahat tayo nagkakamali. Syempre, lahat tayo nagkakamali paminsan-minsan. Pero wag tayo mag-alala, no, mga ka-vibes, kasi hindi naman ito nakakabawas ng pagkatao natin, no. Umamin na lang tayo sa ating pagkakamali, mag-sorry tayo, or kung may misunderstanding tayo sa iba na akala mo ikaw tinatawag, sorry na lang tayo, no, para wala nang pahiyaan sa isa't isa. And maging kwento na lang to sa mga future events natin, future occasions, ganyan, kuwari sa inuman, no, mapagkwentohan niya, uy, alam mo ba yung ano, si ganto, si ganyan. Tinawag niya, akala niya ikaw kasi yun eh. Mga ganong moments, diba? Masaya siyang pagkwentuhan minsan, no? Tapos, alam niyo mga kabayos, minsan di ka late eh. Advance ka lang sa maling schedule. Oo nga, no? Ba't kaya ganun? Yung akala mo, isa orasan late ka na, ganyan. Ito pala, aga-aga mo, wala pang tao, ganun, no? Mga kabayos. Ikaw ba mga kabayos, no? Eh, ano ang pinaka nakakatawang misunderstanding na nangyari sa iyo? Syempre kung may mga comments, shares or reactions ka, ano, pwede mo nang i-text ating hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9 FM or sa aming website na makikita niyo sa aming Facebook page na nakapin yan diyan. unang-una pa lang, pagbukas mo ng ano natin, no? Pagbukas mo ng Facebook page natin, makikita mo nakapin, and makikita mo nating website na gv999.live, na makikita nyo may mga videos tayo dyan and pictures and mga schedules ng programs ng bawat DJs, no? Shoutout sa mga DJs, no? Love ko kayo lahat, no? But anyway, no, mga kabibes, ito lang request ni 9147, ang Fireworks by Katy Perry. Wala pa New Year pero Fireworks daw. All here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Hey, magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Keep the music up and stay safe while driving. Only here at GVE 99.9.

0: me.
1: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nakaradyo ka pa ba?
6: Ipapagami!
5: DJ Yam lang sa kalam!
6: DJ Yam lang sa kalam!
7: DJ Yam lang sa kalam!
8: DJ Yam lang sa kalam!
9: Makijam with DJ Yam!
10: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo.
11: Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
12: Let me tell you.

0: GV 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: Bakit right pad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa Fang.
12: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
13: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
12: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
13: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
12: Pero, bulol ka!
14: Ayaw ko na!
15: Hala? Joke pala yun!
9: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
16: Samahan niyo na ako mga ka-vibes, inyong pinamaboritong tambayan on air.
9: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
16: Baka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
17: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
18: This is Barkada Vibes!
19: Barkada Vibes!
20: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
21: You're still listening to the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9, your Good Vibes. Nakakasama niyo pa rin, syempre, sino pa ba? The one and only Papa P sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. You know, ano ang pinag-uusapan natin kanina? Balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina, mga ka-vibes. So, ang pinaka-nakakatubang misunderstanding na nangyari sa'yo. No? Ito, sabi niya, no? May nagtext sa atin kanina, no? Kanina ko pa gusto pa sa akin, sabi niya, Papa P, good afternoon, ito, 6279, texter 6279, sabi niya, akala ko ako yung pinapatamaan sa social media. Yung pala lyrics ng kanta. Ay, nako. Oo nga, no? May mga moments talaga na ganyan, no? Isa rin sa classic na misunderstanding yung ganyan, no? Akala mo, para sa'yo yung post sa social media. Tapos, syempre, bigla ka mapapa-overthink, no? Yung pala, random post lang o meme. Kaya, minsan, tayo rin ang gumagawa ng sarili natin problema, eh. Yung akala natin para sa atin, pero hindi naman pala. Like, for example, kung rin, nag-iwalay kayo ng ex mo. Diba? Uso yung mga ganyan. Yung magpapatamaan muna bago mag-move on. Uy, para na pagdaanan ni Papa Bian. Nako, nare-reveal ang totoong buhay natin dito. No? No, anyway, ito pa, sabi ni ano, no? Kanina pa to, eh. Ngayon ko lang babasahin, no? Si Texter 8403. Nag-sorry po ako sa kaibigan ko kasi feeling ko ako ang tinutukoy niya. Hindi naman pala. masyado ka assuming doon, 8403, no? Nagsasorry ka nang hindi naman pala ikaw, tsaka wala kang kasalanan, no? Well, oo nga, no? Minsan may mga posts kasi na, ano eh, akala mo, directive sa atin. Pero hindi naman pala eh, like, ano yun, yung, kumari, lyrics ng kanta, or mga meme, ganun. Pero akala natin para sa atin, pero hindi. Ito sabi pa niya ay, pa-request naman po ng The Man Who Can Be Moved by the Script. O sige, we will play that song later, no? Yung The Script. Tignan natin kung meron, no? Maraming salamat, 8403, sa mag-message, no? Tsaka kay 6279. And hindi lahat ng, eto mga ka-vibes, no? Dahil social media nga, no? Hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay tungkol sa atin, no? Minsan, kailangan natin huminga at huwag mag-conclude, no? Huwag natin i... huwag natin saluhin, no? Bato-bato sa langit, huwag magalit, di ba? Yun nga sabi, no? Huwag tayong magpa-apekta sa mga nakikita natin sa social media. Kung may mabasa man tayo, kung nga, galing sa ex mo, nag-iwalay kayo, di ba? Papatamaan ka ng kung ano-ano. Lalo na kung ikaw yung nakapag-iwalay, eh. Siyempre, papatamaan ka ng kung ano yan. Sabihin, may babae ka, may sugar mommy ka. Mga ganun, no? Huwag tayong magpapa-apekta, no? Hinga lang, no? Tapos, laban ulit, no? Yun nga, no? Tapos, isa pa, no? Alam mo, sa ating mga Filipino, no? Filipino citizen, no? Usong-uso yan, eh. Olympic sport na talaga yan natin, no? Ang overthinking. Gold medalist tayo dyan sa pag-overthink. No? Marami akong kilalang ganyan, no, mga kababs. Marami talaga, no? At tsaka nangyari na rin sa akin yan. And maraming beses na siguro. Pero hindi ko naman sila minimessage directly. So, inayaan ko lang hanggang sa, ano, kumbaga, ano, di ba nagpo-post sila tapos nabasa ko. Mamaya magpo-post din ako. Tapos yun, mag-message siya. Ay, nako, magkakagulo. Ayoko niyan. But anyway, no, mga ka-vibes, ikaw ba, mo? Ano ang pinaka nakakatawang misunderstanding na nangyari sa iyo? No, kung may mga share ka or may mga hinaing ka sa buhay, huwag ka na mahiya mag-text sa aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9FM and sa aming official Facebook ay official website na nakapin sa aming Facebook page na GV999.live. No, huwag ka na mahiya, no, mga kabayos. But anyway, no, balik tugtugan muna tayo. Ito ang request ni Texter 8403, ang The Man Who Can Be Moved. Parang gusto ko maging minsan The Man Who Can Be Moved, no? Pag nagka misunderstanding ako sa iba. All here, the most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
8: medicines. Bakit right med ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
13: Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Ay, nantok na ako. We are back again now, mga kabaises. Programang The Best Request on behalf of DJ Rico, and this is Papa P. This is the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes. No? Sa mga bagong kaka-tune in pa lang dyan, kakabukas na radyo, kakabukas ng online streaming, no? Eh kung saan man kayo nakikinig, no? Ang pinag-uusapan po natin kanina ay ano ang pinaka nakakatawang misunderstanding na nangyari sa iyong buhay? Ako marami na eh, marami na misunderstanding. Lalo na dito sa istasyon, minsan nagkaka-misunderstanding kami, ganyan. Pero tatawanan na lang namin, no? Gaya ni DJ Robbie, yan, mga ganyan. Willing-willing talaga si DJ Robbie, naiinis na sa amin, no? But kasi love na love talaga namin si DJ Robbie, no? I love you, DJ Robbie, kung nasan ka man ngayon sa sulok ng mundo, no? Eh, mahal ka namin. Mahal ka namin, asa rin. But anyway, no, balik tayo, no? Sa pinag-usapan natin kanina, mga ka-vibes. So, may misunderstanding din tayo minsan sa, ano, sa pagkain. Ako, sino ba may ilig kumain dyan? O, tasang kamay, may ilig kumain dyan. Yung umorder ka ng, ano, ng, alam nyo yun, mga ka-vibes, sa isang fast food, yung umorder ka ng spicy kasi akala mo konting anghang lang eh, 'di ba? Pagdating, parang ano, tas kinain mo parang humihinga ka na ng apoy sa sobrang anghang. Nako. Nako, kaya akala mo libre yung pagkain. Birthday celebration pala ng ibang table. Nako. Yun lang, no. Minsan parang nangyari sa akin noon before nung bata ako ngayon kasi I was living in a ano eh sa eh I was live in a subdivision noon before sa Manila, no. So syempre ay basher talaga si DJ Robbie, umimik dito. Yun, know, balik tayo, no. Kasi dati eh dikit-dikit yung bahay doon, syempre, no. Tapos ano, dikit-dikit yung bahay, tapos syempre pag dikit-dikit yung bahay makikita mo agad kung may celebration or may ganap, ganun. Eh ako, bata ako, nanonobang malay ko kung ano yun, di ba? Akala ko may libreng pagkain kasi naglabas ng long table yung kapitbahay namin. Tapos ang daming pagkain, ganun. Tapos, eh, pero ang twist doon, di kami magkakilala. Sasakala ko nagbibigay siya ng pagkain, yung pala, birthday ng anak niya, aray ko. Pero nabigyan niya ako, no? Thank you sa'yo kung sino ka man yung kapitbahay namin noon sa Manila, no? Ito, sabi ni ano, may nag-text, no? Sabi ni 5162, Papa P, magandang hapon, no? Nagpunta ako sa isang supermarket. Ha? Supermarket. Sa Lipa? Oh, sa Lipa. Taga-Lipa ka pala, 5162, no? Maraming salamat sa pakikinig sa'yo, no? Yun. Tuloy natin yung sinasabi mo. Eto, sabi niya, no? Akala ko, nagpunta ako sa isang supermarket sa Lipa. Akala ko free taste yung pagkain sa kabilang table. Birthday pala nila. Birthday ng manager. Nako, 5162, nakakaya yun, no? Pero alam mo, magandang memories yan. Magandang pag-usapan yan sa sa'yo, no? Natatawa talaga ako, no? But, may pa-request naman ng price tag ni Jesse J kasi naalala ko yung supermarket pag nakikita ko yung price tag. Nako, nakakatawa talaga ito si 5162. Pero maraming salamat sa makikinig, no? 5162. At maraming maraming salamat pagsubaybay sa programa, ganyan. And makinig din kayo sa ibang DJ, kay DJ Robbie, kay DJ Kiko, and kay DJ Frankie, kay DJ Honey, and sa mga weekends DJ natin na si DJ Joey Boy, DJ Yam, DJ Papa Joe, and DJ Ronnie. And makinig din kayo, no, mga kabals. Abangan nyo sila lagi, no, pang weekends and weekdays. No. Ito, meron pa isa, no? Nag-text si 7814, sabi ni 7814. Papa P, ang akala ko, bumili ako sa isang Korean store ng noodles. Akala ko mild lang yung spicy. Hindi pala. Pati kaluluwa ako, pinagpawisan. Grabe naman yun, 7814. By the way, ako din, nangyari din sa akin yan. Kasi alam mo, alam nyo ano mga ka-wipes, yung packaging kasi ng mga Korean noodle sa Korean store is ano eh, hindi mo mahalatang spicy siya kasi minsan yung iba kulay pink, kulay white, hindi mo alam na spicy yun, no? So mabubudol ka talaga. So parang nangyari kay 7814, nakakala niya mild lang, eh spicy pala. Ganun yung nangyari din sa akin last time, no? Nung pumunta ako sa isang Korean store with my girlfriend. Oh, shoutout sa'yo kung nasan ka man. Ayun, no? Eh, sabi, nagkikrave kasi siya sa Korean noodles na may cheese, may gatas, kanya. Pero, ang gusto niya, eh, mild lang, yung spicy. Hindi yung totoo, yung super spicy na parang ayaw ka nang pakainin, no? And yun, and nakapili kami. Sabi ko, wow, parang masarap to kasi kulay pink yung packaging niya and yung picture ng noodles is ano, appetizing eh. Basta maganda yung pagka-picture ng noodles, maganda yung packaging, ganyan. So, binili kami. So, tapos, nung niluto na namin sa bahay, sabi ko, ano to? Bakit sobrang anghang, no? Ang ayaw magpakain, grabe. Sobrang anghang talaga, no, mga kayo. Kaya, sa mga ka-vibes natin dyan na ganito rin, yung mahilig magmukbang, kumain, ganito, ganyan. Eh, be careful na lang, oh, sa mga binibili natin, no? Gaganda ng mga kwento nyo, no? Ah, sa mga ganitong kwento, habang mas tumatagal, no, lalo lang silang nakakatawa kasi memories, ganyan, and pwede pag-usapan sa family gathering, sa inuman, sa kwentuhan ng mga kaibigan, ganyan, no? Kaya, huwag natin seryosohin yung mga maliliit na sablay natin, no? Tawa na lang natin yan, no? And, minsan, hindi ka napahiya, eh. Nagilibre ka lang sa entertainment, no? Yung mga random entertainments na nangyayari sa buhay natin, no? Ikaw ba ka, vibes, no? Ano ang pinaka nakakahiyang nangyari? Ay, pinaka nakakatawang misunderstanding na nangyari sa buhay mo? No, syempre, huwag ka nang mahiya, no? I-text mo yan sa ating hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9FM or sa aming official website na nakapin sa aming Facebook page na GV999.live, no? Eh, but for now, no, baliktugtugan muna tayo, no, mga kabayos. Huwag kayong alis, no, dahil may last talk pa tayo, no, mga kabayos. And this is Sunday Best by Surfaces, only here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9. Your good vibes. Feeling good.

0: GV99.9 Your Good Vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.
8: Kamusta kayo mga kapatid? Hapo na, no? Kayo ay nakikinig pa rin sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes. Siyempre, ako pa rin to, no? The one and only, Papa V, sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. Hey, dapat ba ako tawa ng tawa, no? Papi, ano nangyari sa'yo? Natawa ka ng tawa. But anyway, no, mga ka-vibes, I think this is the last time that I will talk here, no? For today's video, no? Magpapaalam na si Papa P. Oy. But bago ako magpaalam, no, mga ka-vibes, gusto ko lang ulitin, yung pinag-uusapan natin kanina, no? Ano ang pinaka-nakakatawang misunderstanding na nangyari sa buhay mo? Yung mga moments na inaakala mo, marami kang akala mo pusa, ahas pala, nako! Yung mga ganun, no, mga ka-vibes. But anyway, no, mga ka-vibes, so maraming salamat sa mga texter natin kanina, no, sa mga nakinig sa online streaming, and shoutout po pala sa pinsan ko na si Robert. Shoutout sa iyo, no. Maraming salamat sa pakikinig si GB99.9. And magantay ka lang ng ilang buwan, ilang magkikita rin tayo, no. Maraming salamat, no. Nakakatuwang isipin at nakakatuwang isipin, no, ka-vibes, na kahit nakakaya yung mga nangyari noon. Ngayon tatawanan na lang natin. No? At doon natin makikita na ang buhay natin ay mas magaan kapag marunong tayong tumawa sa sarili nating pagkakamali. No? Tanggapin natin, mga ka-vibes, ang ating pagkakamali. Kahit minsan, alam mo yun, yung pagkakamali natin, nakakahiya or nakakagalit man sa iba, tanggapin pa rin natin, no, mga ka-vibes. Dahil dito tayo mabibuild, no? Mabibuild yung, yung... Basta, dito tayo mabubuo, no? Yung sense of humor natin, yan. Kumbaga, dito tayo mabubuo. Ito, may pahabol, no? Sabi ni 9581. Papa P, magandang hapon. Ako magandang hapon. Pauwi na ako ng school. Akala ko ako yung tinatawag para manalo sa raffle. Pareho lang pala kami ng first name. Nako, ano ka doon? Saltik ka na doon. Konting-konting na lang, no? Dapat nagpanggap ka na lang na ikaw yun para ikaw yung nanalo. De, joke lang, no? 9581. Maraming salamat sa pag-text, no? At sa pakikinig, no? Dito lang sa ating istasyon. And, ano ba? Sabi ni 4038, no? Papa P, may nakita ako. Kumakaway ako. Ay, may nakita ako. Kumakaway ako sa tao akala kong kakilala ko. Ha? Yun pala, magkamukha lang. Nako. Parang nangyari sa akin yan before, no? Sa mga nakakasalubong ko. No? But anyway, no? Mga ka-vibes, ngayon ay magpapaalam na muna si Papa P. No? Maraming salamat sa mga nag-text at sa mga nakinig, no? Sa programang The Best Request. Eh, syempre, on behalf of DJ Rico, no? Miss ka na namin, DJ Rico. No? Gusto kita, DJ Rico. Miss ka. Yun yan, no? Maraming salamat sa mga ka-vibes sa atin dyan, no? At muli muna magpapaalam, no? Once again, this is Papa P. The one and only Papa P. Dito lang yan sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9. Your Good Vibes. Bye-bye.

0: That song was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
1: Delivery! Maria Jose?
2: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
2: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
3: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
4: Tol, tol, tol!
5: Uy, tol!
4: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
5: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
4: Pero, puro pangit lang yung pwede.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka, vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robby. Barkada
12: Vibes! Nakaradyo ka pa ba?
13: Iba, pag kami!
7: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
13: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
7: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
14: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
9: The one and only DJ Papa Joe.
14: Sa GV 99.9, your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9. Let me tell you.

0: Tumid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: legal o historical na batayan at pahasang salungat sa kinikilalang hangganan at soberanya ng Pilipinas. Binibigyang diin din po nila na ang Batanes ay nananatiling bahagi ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas at nasa ilalim ng jurisdiksyon ng ating pamahalaan. Ayon po sa AFP at NSC, ang pagpapakalat ng ganitong uri ng disinformation ay maaaring magdulot ng kalituhan sa publiko, magpahina sa tiwala ng mamamayan, sa mga institusyon ng pamahalaan at makakaapekto sa pagbantang seguridad. Gayat din po nila ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita sa internet. Tiyaking nagmumula ang mga ito sa mapagkakatiwalaang sanggunian at iwas ang magbahagi ng mga hindi beripikadong balita. Kiniit din po ng mga ahensya na mahalaga ang sama-samang pagkilos laban sa information upang mapangalagaan ang katotohanan, soberanya at pagbansang interes ng ating. Yun lamang po para sa akin. But Pitsi, dagdag ka. Back to you, sir.
1: Yes. Maraming salamat, Christine, sa balitang yan. At isunod ka agad po natin yung mga ROTC dagdag kaalaman po natin. Ano ho? Nandito po ngayon si Second Lieutenant or Captain? Second Lieutenant Nathaniel Hulaw.
2: Magandang araw mga tagapakinig. Narito naman ang inyong ROTC Kaalaman na segment na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa buhay militar at sa kahalagahan ng Reserve Officer Training Corps. Sa ating pag-uusapan ngayon, ano nga ba ang tinatawag na military knowledge? Kapag naririnig natin ang salitang military knowledge, madalas ang unang pumapasok sa ating isipan ay ang paggamit ng armas, pakikinigma o pagsasanay sa larangan. Ngunit sa katotohanan, mas malawak ang kahulugan nito. Ang military knowledge ay tumutukoy sa mga kaalaman, pagpapahalaga, tradisyon at kasanayang kinakailangan ng sundalo o kadete upang maging disiplinado, mahusay na pinuno at handang maglingkod sa bayan. Pagkilala sa mga
3: recording in progress.
2: Mga batas na sumasaklaw sa ROTC at sa Armed Forces of the Philippines. Pati na rin ang mga kasanayan sa first
4: Uy, inuubo mo ka. Maririnig dito sa radio yan. Yung nga, nakaubad.

0: Ngunit hindi lamang technical na kaalaman ang bahagi ng military knowledge. Kasama rin dito ang mga creed, preamble, panunumpa at mga makabuluhang tula o akda na madalas na isinasaulan ng mga sundalo at kadete. Maaring itanong ng iba, bakit kailangan nga po ito kabisaduhin? Alamin natin mamaya pag sa pagpapatuloy ng ROTC kaalaman. Thank you po, General.
1: Maraming salamat, Nat, sa report na yan. At nakita ko na po sila Doktora Divine Reyes at saka si Emil Carrion, ang aking kumpadre. Doktora Divine, go sa ating mga balita.
2: Ayon sa PAGASA, wala nang minomonitor na low pressure area o LPA o tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo 15. Ang dating bagyong Josie ay mabilis na lumabas ng Philippine Area of Responsibility at humina kaya hindi na ito direktang banta sa bansa. Gayunman, patuloy pa rin ang epekto nito sa pamamagitan ng pinalakas na habagat. Ang southwest monsoon o habagat ang pangunahing nakakaapekto sa panahon sa bansa, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Inaasahan ang paminsan-minsang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat sa mga sumusunod na lugar. Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila. May posibilidad ng flash floods at landslides sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Para sa Metro Manila at mga karatig lugar tulad ng Cavite, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang madilim na kalangitan. Mga panakanakang pag-ulan at thunderstorms sa hapon at gabi. Temperatura na nasa 25 degrees centigrado at hanggang 33 degrees centigrado. Sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, ang mga baybaying dagat ay makararanas ng katamtamang hangin mula sa timog hanggang timog kanluran. Katamtamang pag-alon ng dagat na umaabot sa 1.2 hanggang 2.5 metro. Pinapayuhan ang maliliit na bangka at mga mangingisda na maging maingat sa paglalayag. Mainit at maalinsang panahon sa kabila ng tag-ulan, marami pa ring lugar sa bansa ang makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon, lalo na kapag walang ulan. Ang maximum temperature sa Zion's Garden, Quezon City ay umaabot sa humigit-kumulang 33.3 degrees centigrade. Outlook naman sa susunod na mga araw, ayon sa extended forecast ng PAGASA, mananatili ang mga isolated thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa. Posibilidad ng mas madalas na pag-ulan pagsapit ng weekend, patuloy na epekto ng habagat sa Luzon sa mga susunod na araw. Ito po naman ay ang update sa El Niño. Ayon sa pinakahuling climate monitoring ng DOST PAGASA, nananatiling mataas ang posibilidad na lumakas ang El Niño at maging very strong at El Niño sa huling bahagi ng 2026 hanggang unang parte ng 2027. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring magdulot ito ng mas mataas na temperatura, kakulangan sa ulan at mas matinding epekto sa agrikultura at supply ng tubig. Posible ring maapektuhan ang produksyon ng kuryente mula sa mga hydroelectric dam at ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Patuloy na hinihikayat ng PAGASA ang mga lokal na pamahalaan at publiko na maghanda para sa posibleng matinding tagtuyot. Sa kabila ng banta ng El Niño, patuloy ding binabantayan ng PAGASA ang mga weather disturbance at ang pagpapalakas ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbabala ang ahensya sa posibilidad ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Ipinapakita nito na maaring sabay na maranasan ng bansa ang epekto ng tagtuyot at mga malalakas na pag-ulan sa iba't ibang regyon. Pinapayuhan ang publiko na regular na subaybayan ang mga weather bulletin at advisories ng PAGASA. Patuloy din na minomonitor naman ng Department of Agriculture ang supply at presyo ng bigas sa buong Pilipinas upang matiyak na manatiling sapat ang stocks para sa mga mamimili. Patuloy rin sinasagawa ang mga rice distribution at market inspection programs upang maiwasan ang hoarding o pag-iimbak at hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Ayon sa mga opisyal, mahalagang mapanatili ang food security habang may banta ng El Niño. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga lokal na magsasaka at rice importers upang manatiling matatag ang supply. Samantala, maraming magsasaka sa iba't ibang rehiyon ang nagsimula ng magpatupad ng water saving measures at gumamit ng drought-resistant rice varieties. Layo nitong makabawasan ang posibleng pagkalugi kung sakaling humaba ang dry spell o tagtuyot sa mga susunod na buwan. Patuloy ring pinalalakas ng pamahalaan ang mga irrigation at climate resilient agriculture programs. Umaasa ang sektor na ng agrikultura na mapanatili ang produksyon ng palay sa kabila ng mga hamon sa klima. Mamaya po muli akong magbabalik tungkol po sa mga pinalawak na climate at disaster technologies matapos po ang dagdag pang mga balita mula sa ating mga kasamahan. Back to you po, General Samudio.
1: Thank you very much, Ma'am Divine. At si Parikoy, paring Emil, anong meron dyan?
3: Yes, Parikoy, magandang hapon, magandang araw sa lahat ng mga nakamonitor sa atin. Ano? In connection sa binanggit ni Dr. Divine, ang Philippine Broadcasting Service na kanina ay nag-on the air po kayo sa tulong ni OIC Director General Alan Alyanige ay tinatapatan naman ng information campaign ang disaster preparedness. Katulad na lamang nito ng Disaster Preparedness Guidebook na kung saan ang ating mga kababayan na siguro, alam mo rin ito, General Parikoy, na walang culture of preparedness ang ating mga kababayan, mapa barangay level, mapa city level o municipal level. Kaya naman kung minsan, parang nabubulabog o nabibigla ang ating buhay kapag may nangyayaring mga sakuna. So in connection with that naman, itong ating mga nasa transport sector, sa pangunan ni Calando Marquez ng LTAP at ng UNPTP, sa tulong ng kanilang partner na CenterStar Management and Insurance Agency na si Ginoong Andy Estrera na ngayon ay nasa Cebu, ay handang-handa sila para sa mga benepisyo at safety ng ating mga transport sector dahil may mga insurance at mga iba't ibang benepisyo silang nakalatag para sa ating mga nasa transport sector. So yun lamang siguro from my end, Parikoy, General Samudio, sir, back to you po.
1: Balikan natin yung ibang mga balita galing po sa Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas. Pagkatapos lamang po ng balita na galing naman at inihanda ni Captain Jarvis Ong.
4: Maraming salamat po, General. At magsimula naman tayo sa mga mahalagang anunsyo at updates dito sa ating bansa. Una sa ating radar, mas sugid na binalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang lahat ng mga piloto at flight operators na mahigpit na iwasan ang paglipad malapit sa bulkang Mayon sa Albay. Naglabas ang CAAP ng isang notice to airmen or NOTAMs matapos maitala ang patuloy na effusive eruption o ang marahang paghagos ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Ang pagbabawal na ito ay sumasaklaw mula sa ibabaw ng lupa hanggang sa taas ng 11,000 talampakan. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon, kaya naman pinaalalahanan lahat ng airlines na baguhin ang kanilang mga flight path upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero laban sa mapanganib na abo at bigla ang pagbuga ng mga volcanic debris sa ere. Samantala, isang makasaysayang hakbang naman sa digital innovation ang inanunsyo na nangungunang carrier sa bansa, ang Cebu Pacific Air. Sila ang opisyal na kauna-unahang low-cost airline sa buong Timog Silangang Asya na magpapasok ng Starlink satellite internet sa loob ng kanilang mga eroplano. Sa pakikipagtulungan sa SpaceX, magkakaroon na ang mga pasahero ng napakabilis at low latency na Wi-Fi sa loob ng cabin na kaya mag-support ng HD streaming at online gaming habang nasa himpapawid. Magsisimula ang malawakang pag-install ng teknolohiyang ito sa darating na taong 2027 upang mas mapahusay pa ang passenger experience at pati na rin ang communication ng kanilang mga flight crew. At mga kapatid, yun po muna ang aking mga paunang balita sa sektor na aviation. Back to you po muna, General.
1: Thank you very much, Jarvis. Nawala si Christine Pagtanak. So yung kanyang report ay tungkol sa WPS, di ba, no? at yung balita niya ay may mga claims na ginagawa dito sa parte ng Northern Luzon. So yun yung narrative na dadandahanin tayo. Una ay yung narrative nila na sila ay nagsasagawa ng or naglalagay po nitong mga temporary infra na structure doon sa ngayon ay isa ng malaking island, di ba? Nung una ay nung nagko-complain tayo, sabi nila yun, nagagawa tayo, di ba Parikoy? Sabi nila naggagawa sila ng struktura lang para yung mga pangida nila ay mayroong sisilungan kapag ng pagmasama ang panahon. Ngayon bigla itong naging island, di ba, no?
3: Tama sunod po, tama po.
1: Sunod naman yung Nine Dust Line. Pinasapok yung napakaraming teritoryo natin sa Pilipinas. Ngayon, nakuha na nila, hindi tayo pumipiyok. At ngayon, pumapasok na dito sa Northern Luzon. Kaya wag ho tayo magtaka pagdating ng panahon kung ang i-claim naman nila, Parikoy, yung buong Pilipinas.
3: Tama po, tama po. Siguro ang matandang kasabihan na palaging sinasabi ng lola ko noon, yung ibinigay mo na ang kalingkingan, aabot pa hanggang siko, hanggang ang buong kamay mo ay ika nga, ikakagatin na. Parang ganyan ang nangyayari, katulad ng nangyayari ngayon, dyan sa bahaging Northern Luzon, ay talaga namang binabantayan nila. At meron pang mga, ika nga, may mga pumapasok na nagpapanggap or ang kanilang pasad ay parang mga negosyanteng Chinese, pero may mga observation po silang ginagawa, Parikoy.
1: Ang ito'y malaking challenge to sa atin, ano, mga Pilipino, na habang hindi tayo nagkakaisa ho, habang may mga official ho tayo sa ating pamahalaan na hindi nagiging katulong kundi nagiging kumbaga pabigat sa gobyerno. Pag ito ay nagtuloy-tuloy, ay hindi nakapagtataka kung pagdating ng panahon ay mahuhulog tayo sa kamay ng mga Chinese, Parikoy.
3: Tama po, Parikoy.
1: Hindi na po magtataka niyan. Kaya ang number one na gawin natin, una ay magkaisa tayo. Ayusin natin yung ating gobyerno, yung ating pamamalakad. Palakasin natin, palalimin natin yung ating damdamin tungkol po sa tunay na kaulagan ng pagmamahal sa bayan, no? Kung papaano ay ito yung pag-isipan ng mga secretary natin sa Department of Education, sa ating Commission on Higher Education, di ba, no? Pero habang tayo po ay hindi nagkakaisa, huwag na ho tayong magtaka kung pagdating ng panahon ay kasama ho tayo, na-annex na tayo sa China, di ba? No, kasi
3: yes,
1: yung narrative na yan, tuloy-tuloy yan eh. Di ba, Christine, nung una, ang sabi nila, kaya nakikita na nag-construct sila ng mga estruktura doon sa may malapit sa Pag-asa Island natin. Kasi gusto nila ay mayroong sisilungan lamang yung kanilang mga mangisda. Tapos, ang nangyari, ginawa nilang base nila. Nagkaroon ng airport, nagkaroon ng mga building. Iba pa rin ko eh. At ngayon ay sunod doon yung 9 dust line.
3: Tama po.
1: 9 dust 10 na. So, talagang palawak ng palawak. Ngayon na naman, nandiyan na naman siya sa Northern. Basahin mo nga uli yung balita mo, Christine. Di ba, no? Yung pangangamkam na naman na ito. So, alam mo kung bakit nangyari ito? Tayo rin dapat sisihin dyan, Parikoy.
3: Parikoy,
1: tayo dapat sisihin.
3: Parikoy, may isang siguro addendum ako sa sinabi mo. Hindi lamang sa physical na pangangamkam, meron ding propaganda war na ginagawa, lalo na sa social media. Nung nagsimula ang social media, siguro I'll focus on Facebook, ano? Ang mga nakikita natin ay mga posts lamang ng mga kapwa natin Pilipino o kaya naman ay mga Amerikano o ibang lahi. Pero ngayon, kung mapapansin mo, kung magbabrowse ka sa mga posts sa Facebook, ay meron ng mga pages ang mga magagandang mga Chinese o mga gwapong mga Chinese na para bang ginagamit ito para i-condition yung mga utak ng ating, lalong-lalo na yung mga kabataan, etong mga malakas ang consumption nila sa social media, Parikoy.
1: Oh, at saka nakakatakot doon, Parikoy, kapag ganito nang ganito yung nakikita ng ating mga kabayan na sitwasyon sa ating pamahalaan, hindi malayo na pagdating ng panahon, divided pa rin tayo at ang iba sa mga kabayan natin ay makukumbinsi ng paniniwala ng mga komunista na mga Chinese. Kasi parang ang sasabi nila, mas effective dito yung paniniwala nila kasi tingnan mo ang China. Diba? Itong mga narrative na ito ay tatatak ito sa isipan ng ilan nating mga kabayan. Kaya ito ang dapat bantayan. Ito ang dapat na paghandaan ng ating pamahalaan, di ba, no? Kung kinakailangan, itama ito sa curriculum ng mga nasa elementary, secondary, at saka sa tertiary. Kasi baka isang araw ay talagang, pero baka hindi natin abutan ito, sa susunod na henerasyon, kawawa yung ating mga susunod na salinlahi sa atin. Pero pakibasa nga, Christine, yung kaninang balita mo. Parang gusto kong balikan uli yan para pag-usapan natin.
5: Sir, so according po dito, sir, may claim po yung China na bahagi daw po nila yung Batanes. Hmm. And because of that, pinagbulaanan po ng armed forces and also National Security Council. Kasi, yun nga po, nag-start po kasi siya sa mga Facebook posts. Hanggang sa nirepost na po. Mostly po kasi ng consumers ng Facebook media is mga previous generations. So, when it comes to media literacy, mababa po yung percentage sa mga ganong generation. So, ang nangyayari po, kumalat, and yun nga, marami na ding nagsasabi na totoo daw. Pero as we can see, yung news outlet po na nagpalabas ng claim na yon is from China.
1: Oh, part yan ng kanilang strategic communication. Narrative nila yan, Parikoy. Diba, ano? So,
3: yes, Parikoy. Siguro you are in a better position para magsabi dyan dahil ikaw ay naging director ng AETDC. Kung ano yung propaganda na ginagamit, kahit hindi armas ang kanilang gagamitin, pero yung propaganda lang ay talagang papasukin at ika nga eh, they will seep into the mentality and the consciousness ng Pilipino na imbes na tayo ay lalaban sa mga dayuhan, ay parang tanggap na natin silang papasok sa atin dahil nga, halimbawa na lang, mas gusto natin ang Daoming Su, F4, at ang mga Korean novela o Asian novela. Imbes na magustuhan natin ang ating mga sariling kasaysayan o mga narratives katulad ng mga concert, or mga K-pop o mga Chinese, imbes na ang magustuhan ay si Jose Marichan.
1: Oh, tama 'yon. Oo. So part 'yan ng narrative nila, Parikoy. At nandiyan na mag-o-offer na 'yan ng mga cultural exchange program, ba no? Pero 'yun ay subtle part ng cognitive domain 'yan ng warfare na ang tatargetin diyan ay yung isip, di ba, damdamin ng ating mga kabayan. Paano nga naman kung may mga organization, di ba, na nakapasok sa Pilipinas na gagamitin yung cultural na aspeto, di ba? Gagamitin yung economic aspect, yung dimension ng ekonomiya para i-penetrate yung mga Pilipino natin. Eh kung mababaw ang alaman natin, madali tayong madadala. Pero kung malalim ang kaalaman ng ating mga kabataan, kaya nilang basahin itong mga bagay nito. Kaya ang sabi ko, pwedeng isama ito sa curriculum ng elementary, sa high school, pati sa college, para pag itong mga bagay nito ay nakikita nila, ay, ito yung sinasabi ng teacher namin. Di ba, no? Yung tanggap lang tayo ng tanggap, pagdating ng panahon na kung nagkikinabang na tayo, wala na akong pakialam kung ang Pilipinas ay ibenta na natin. Di ba, no? Ganyan yan eh.
3: Tama.
1: Ganyan ang nangyayari. Kasi yung patriotism, hindi dapat yan sa salita lang pare ko eh. Dapat yung patriotism na yan ay naipapaliwanag ng mas malalim sa salita, konsepto at saka sa gawa. Dapat makikita rin ng deeds dyan. Diba? May psychological aspeto yung patriotism na yan. At saka dapat sinasabahan niya ng deeds, ng action, na para ang mga mamayan po natin ay tunay na magmahal sa ating bansa, eh dapat kayong mga nasa gobyerno, tayong mga nasa gobyerno. Di ba, no? Oh, bakit ito nangyari? Yung mga nasa gobyerno, ba't pa nangyari dito? Yan. Okay. Ito nga, pakiano nga rito para ko.
3: Oo, siguro nga, tama ang binanggit mong yan, pare ko, General Samudio, sir. Dahil napaka-importante ng ating ika nga, consciousness. Dahil sabi nga ng professor ko dati, nung nasa mass communications course ako, ay ito yung public relations na ginagawa nila ngayon, kung saan ay ang kanilang ginagawang dynamics ay yung shaping the minds and consciousness ng ating mga kababayan. Parang imbes na maging repulsive or maging patriotic tayo, ay mas niyayakap pa natin yung kultura ng dayuhan na parang nang hinayang lang, parang binaliwala lang natin yung dumanak na dugo ng ating mga bayani na noon ay talagang sila ay nagsakripisyo para magkaroon tayo ng kasarinlan, ng independensya. And yet ngayon, ay parang dahan-dahan lang nating pinagbibigyan at pinapabayaan ang pagsakop ng iba't ibang lahi, pare ko.
1: Yeah, tama 'yon. Pare ko, napapakinggan mo yung aming audio dito kasi may problema dito sa aming computer.
3: Pero medyo
1: Naman.
3: Okay, pasok naman pare ko, wall to wall naman, pasok naman po.
1: Oh, yung binabanggit natin na magkaroon ng whole of nation approach, Christine, diba, no? Na hindi na tumaari na D&D lang. Oh, di ba? D&D lang. At, kasi ngayon nag-iiba, nag-iiba natin eh. Yung sinabi nga ni Chief of Staff na yung cognitive warfare natin ngayon ay nag-evolve na rin. Dati, ang kinakailangan natin ay mga eroplano, nakipag-dogfight, di ba, no? Na ang dati yung mga barko na nagpapalitan ng mga missiles, di ba? Yung rockets, pero ngayon hindi na eh. Ngayon ay ang pinag-uusapan na ngayon ay unmanned na mga vehicle, yung mga drone. So, yung nakikita natin doon sa Iran at saka diyan sa parte ng Ukraine. So dapat tayo ay pupusisyon na rin tayo. Mayroon tayong National Aviation Academy of the Philippines. Tingnan natin ano ba value ng NAAP sa ating security. Di ba baka pwede pag tinap ng pag ginawa ng gobyerno na itap yung kakayahan ng mga doktor natin, yung mga estudyante dito sa NAAP, baka mabilis yung pag-agapay natin sa pangailangan natin na tayo ay maka-at-pace or makahabol doon sa requirement ng paggamit ng makabago or yung nag-evolve na cognitive, yung kinetic na warfare, di ba, no? At saka, yung nabanggit din yan, yung kagaya, for example, ng CMO, baka hindi na lang ang civil-military operations kasi yun yung konsepto, doktrina na ginagamit natin. Nung tayo ay ang nilalabanan natin ay yung internal security operations.
3: Yes.
1: Pero ngayon, nasa territorial defense operations na tayo parikoy.
3: Tama. Diba?
1: So dapat nag-upgrade na rin tayo ng ating kakayahan ng unit natin. Baka pwedeng naglagyan na natin yung kakayahan natin tungkol sa information, pero pang-pantay note natin doon sa cognitive na warfare nung mga bansang nagiging banta sa atin. Diba? Kasi makita ko yung mali nagiging tama sa kanila kasi paulit-ulit at saka ginagamit yung mga technology. Diba, no? At
3: tama
1: parang yung iba. So itong mga bagay na ito ay dapat palakasin ito, Parikoy. Palakasin itong mga bagay na ito at gamitin ang lahat ng resources ng ating gobyerno kung paano trabaho yan nung mga nasa security sector, trabaho yan nung mga nagpapatakbo ng iba't ibang mga departamento sa ating pamahalaan.
3: Diba? Tama po, tama po. Yung information dissemination ay napaka-importante. Yung ating narrative ay dapat palaging sabay, sumasabay tayo dito sa mga counter-narrative na ginagawa nitong mga sabihin na nga natin na enemies of the state o yung mga intruders sa ating sovereignty. Kasi po, kung wala tayong ganun, katulad yung siguro na napagkwentuhan namin ni OIC Director General Alan Alyanigi kanina, ay nung panahon na kada salita ni Ka Roger ay may sumasagot na Colonel Samudio yata yun, o Major Samudio ka pa lang nun. So, na-diffuse yung narrative itong mga nakakaliwa. Pero again, ngayon, hindi na tayo dun sa ganun eh, sa internal threat eh. Dito na tayo sa territorial defense at sa mga intruders na galing sa iba't ibang bansa na katabi natin, Pare Koy.
1: Tama yun. Kasi di ba, Christine, like for example, nakapasok dito na yung mga Chinese. Di natin alam kung ano ang kanilang affiliation. Di ba, no? Tapos, ito mga Chinese na ito, sino ang mga partner nila? Di ba? Sino mga partner nila? Mga politiko, di ba, no? May mga influence yung mga ilang mga politiko, di ba, no? So, kasi hindi naman makakapasok yung partner dito kung wala silang connection, di ba, no? Kasi kung walang connection yan, eh di dapat na-detected na kaagad yan. Kaya lang, minsan, kapag mayroong component ng pera, minsan nagiging bulag tayo doon sa mga nakikita natin. Diba? Kaya ang nangyari, nakakapag-establish sila ng base nila, nagkakaroon ng bahay, nagkakaroon ng punto dito, at naipapasok nila yung mga trabahador galing sa mainland China papunta sa Pilipinas. Diba, no? Kaya hindi natin alam kung gaano kadami na sila dito sa Metro Manila or sa mga lugar na kung saan ang kampo mayroon, nandoon ang Air Force, yan ang Navy ngayon, yung mga vital installation natin, eh paano kung yung mga tao na yan nandyan dyan sa mga bahay na pala nila, yung mga drone, di ba, no, na kinakailangan, sabay-sabay nilang palilipa rin yan para i-destroy yung ating mga military installation, di ba, no? Ngayon, para yan ay mapaghandaan natin, dapat mayroong orientation na gagawin hanggang sa mga barangay level. Dapat ang mga barangay kapitan natin, alam nila, di ba, no, kung ano ang mga masasalimuot na mga usapin tungkol dyan sa security na yan. Di ba, Christine? Kasi baka pagdating ng panahon, hindi nila alam, kaya hindi sila nakakatulong. Hindi sila pareko yung nakakatulong. Nandiyan ka ba pa pareko?
3: Yes po. Nandito lang po at ako'y nakikinig sa sinasabi mo, Parikoy, dahil napaka-importante niyan. Kung hindi tayo magkakaroon ng counter-narrative or counter-propaganda na ma-diffuse itong ganito, lalong-lalo na ang pinapasok nila ay yung consciousness ng ating mga kabataan, nitong mga Gen Z o Gen X na alam-alam ni Ms. Ann at ni Ma'am She, saludo, at ni Engineer Aguilar at itong si Kuya Boy at si Kuya Neo na nakikinig pala sa atin. Napaka-importante na tayo ngayon ay talagang babad at tayo'y siguro hindi na babad. Nagtatampisaw na sa kaalaman ng ibang bansa na nakakalimutan natin yung sarili nating kultura. Minsan nga nakakalimutan na natin na sarili nating lingwahe. Kaya nawawala na yung ika nga the soul and the consciousness ng isang Pilipino, Pare Koy.
1: Yeah, bago natin tanungin yung ating mga kabataan dito, si Ma'am Divine, baka may rejoinder.
2: Ang punto ko naman dito, General, wag na po yung kasalukuyang mga nagaganapang awareness na hinahanap natin sa kanila, ang meron sila. Pero it's a fact po na sa kasalukuyan, marami po, lalo na po sa mga matanda nang nasa posisyon, ayaw na pong matuto ng bago para bang kontento na sila kung ano na lang ang meron at ayaw na po nilang makilahok o makialam sa mga napapanahong pangangailangan ng ating bansa. Sige na lang, observe na lang sila, hindi na sila sumasali. ayaw na pong maghirap, ayaw nang magsika para makapaglingkod. Yun po napupuna ko sa karamihan sa huwag naman magagalit yung mga nasa kapungkulan, especially po sa matuto ng bago, maging aware doon sa talagang pangangailangan. Hindi na po nila yung iniintindi. Basta ang mahalaga na lang doon sa karamihan eh, sige, tumatanggap sila ng alawan sa kanilang posisyon sa barangay, pero ibang mga activities na pwede silang umiiwas, umiiwas na po. Yun po yung napupuna ko, General.
1: Tama yun. Oo, sa mga kabataan, nandito si Christine, si Cadet Colonel Christina. Ito, pinagmamalaki ko ito eh. Kung ikaw tatanungin, Christine, ano ang mga gusto mong ipanukala na mga activity, mga proyekto, mga programa para sa ating mga kabataan para tumaas ang kanilang kamalayan?
5: Yes po, sir. So, first of all po talaga dyan, sir, dapat bata pa lang po, tinuturoan na po ng media literacy. Ang ginagawa po kasi ng mga parents ngayon is minomonitor po nila kung ano lang yung mga nagagamit na apps ng bata. However, ang bata po kasi kapag minsan nasa school yan or nasa kung saan malugag, kunyari, naglalaro, meron po silang nahawak ng mga gadgets and na-access po nila ang mga social media and other stuff dyan. So, hindi po, out na po siya sa attention ng magulang. So, ang mas importante po doon, turuan po yung bata ng media literacy. When you say media literacy po kasi, alam, marunong po sila mag-distinguish kung alin po ang factual na news, kung alin po ba ang mga website na mapagkakatiwalaan, na safe para sa age nila, and mostly din po kasi given na po yung isa po sa issue nung last time, yung school shooting, that they said is influenced by social media doon po sa bata. So doon pa lang po makikita natin na hindi sapat na bantayan lang ng magulang. Dapat po at a young age, matuto na po yung bata na kung alin po ba dito yung mga AI-generated lang na mga nakikita nila, kung factual po ba or hindi. And also, dapat po sa schools, pinapaintindi na rin po yan sa bata. Meron po kasi nangyayari ngayon na pinagbabawal po yung phones sa school. So, for me po, parang ang ginagawa po nila, para tinatapalan lang po yung mali. Pero hindi po nila natatama yung underlying na problem, which is yung maging responsible po yung bata sa kung ano man ang nakikita at natutunan niya sa social media.
1: Yeah, tama yun. Oo. Ikaw naman, Nathaniel, meron ka bang gustong idagdag na meron ka bang recommendation, meron kang naisip na programa, activity para palakasin yung kamalayan ng ating mga kabataan? Tama yung binanggit ni Christine, agree ako doon. So, pero ito ay dapat ginagawang program. Ang una munang gawin dito, Parikoy, ay i-develop yung competency na yon sa ating mga instructors. Ibig sabihin, gawin programa talaga siya. Kasi paano naman niya gagawin yun kung walang competency? Ibig sabihin yan, ganun pa rin talaga. Babalik pa rin tayo doon sa pagpapalakas pa rin ng mga nagtuturo natin sa DepEd at saka sa, lalo na sa DepEd, kasi yun ang basic, yung primary education, napaka-importante yan. Sige, Nathaniel, ikaw naman.
0: Yes po, General. In line din po with media literacy, ang gusto ko naman po mas lumaganap pa is yung mga factual na, mga fact-checkers na apps at saka mga AI detectors. Gusto ko mas lumaganap pa sila, especially sa media. Since ito nga po, sinasabi nga po na may kumakalat all around media na mga hindi dapat pang-consumo sa mga bata. May mga sensitive information din silang pwedeng ma-access. Gusto ko na masigpitan pa ng mga media na ito na yung kanilang AI checkers, yung kanilang factual checkers, i-block na nila yung mga unnecessary and mga irrelevant na nakikita ng mga bata sa news. Or anywhere man sa kanilang games or YouTube, TikTok, wherever man sila is prone na mamulat sa mga ganitong ideas. Di ba, General?
1: Dapat yan, yun ang pag-isipan natin. Meron tayong mga kabataang mga Pilipinong mag-develop nung app na yon na kanyang i-distinguish yung fake news, di ba, no? At saka hindi.
0: Yes,
1: so,
0: po,
1: pero kinakailangan, supportahan kayo ng gobyerno, di ba, no? Kinakailangan mayroon kayong formal na training at saka formal na i-motivate kayo para yung motivation na yon ang magutulak sa inyo para gawin ito. Di ba, no? So, guide pa rin, Parikoy, ng ating nasa pamalaan. Di ba, no? Okay, so...
3: tama po.
1: Yes, ma'am? Hello? Sino yung nagsasalita?
3: Tama po. Tama po kayo, Parikoy, doon sa sinabi niyo. Siguro itong training the trainers na parang na-adulterate masyado dahil alam natin na pumasok yung mentality ng mga makakaliwa katulad ng ACT teachers sa grupo ng mga bayan, akbayan, na alam nating parang dahan-dahang pinapatay yung ating kulturang Pilipino. Parikoy?
1: Tama yun. Sana ang pagtunan ng pansin ng DepEd, itong mga nakikita natin na mga pagbabago ngayon sa kulturang nakapaligid sa atin at saka yung attitude ng mga kabataan natin. Pero lahat ito, mga kailangan ito ng training. Pero wag naman yung training na taga-Kamarinisur ka, pupunta ka ng Manila, taga-Manila ka, pupunta ka ng Visayas, taga-Visayas ka, pupunta ka ng Clark. So, pwede naman na kung gusto natin na mag-conduct ng training doon na mismo sa lugar ninyo. At saka, ang dami mga facilities ng gobyerno na nakatiwangwang. Ang dami niyan, yung mga multipurpose na mga building na yan na isang buwan minsan hindi nagagamit pero ginastusan ng gobyerno. Baka pwedeng yan ay i-maximize natin yan, ang paggamit yan. Paano natin i-maximize? Doon natin gamitin or gawin yung mga seminar natin. So, ibig sabihin, dapat ito nakikita ito ng mga nasa DepEd. Ano, yung mga DepEd po natin na palagang direksyon natin pag mag-attend tayo ng ating seminar ay sa mga hotel. So, yung mga taga-Department of Agriculture, ganun din. Ibang ahinsa ng ating pamalaki na kailangan pa nilang mag-hotel. Di ba, ano? Yung mga farmers natin, alam mo, yung mga mag-isakan natin, mas matutuwa pa yan na ang training nila ay gawin nila doon sa mga barangay. Hindi yung mga farmer leaders natin dadalhin nyo sa mga hotel. Di ba, ano? Ano ba ang nararamdaman ng mga farmers kapag sila'y dinadala sa hotel? Di ba, no? Kaya sa tingin nyo? Parang...
3: Giniginaw.
1: Oh, yun. Hindi ko may ipaliwanag yung mga bagay na yan. Pero sa tingin ko ay mas tanggap ng mga mag-isakan natin

0: pwede namang gawin niya na mas tipid para yung matitipid natin doon ay magamit natin doon sa mas tunay na kinakailangan ng ating mga mamamayan, kagaya po ng mga nasa agricultural sector, yung mga farmers natin. Baka para madagdagan yung support sa kanila para sa fertilizer. Diba, no? Yung pagpamimigay ng mga post-harvest facilities, yung mga machineries na yan. Kapag yan nagawa yan, pare Koy, tingin ko mabubuhay muli ang ating sektor ng sakahan, ng agrikultura.
1: Yes, agrikultura.
0: Ma'am, ayaw magsalita. Baka mayroong gustong sabihin si Ma'am Divine.
2: General, dapat po talaga yung mga pagsasanay na ipagkakaloob po sa mga barangay, at least kung hindi man po direktamente mula po sa ating education department. Alam ko po meron ding mga concerned agencies po na may mga ganyang klase ng pagsasanay at qualified naman sila. At least, siguro makakatuloy na rin tayo, maitatrack natin kung sino po yung mga available at talagang may key naman po na magkaloob ng kaukulang training, kasi it's a matter lang po ng extra po na sakripisyo doon po sa mga taong concerned talaga na yung problema na yan para po sa pagkakaloob ng sapat na kaalaman, lalo na po dito sa ating mga barangay, ay ma-deliver po sa kanila, kasi hindi po ito kakayanin ng isang particular na ahensya lamang o tanggapan. Kailangan pa rin, papasok pa rin po yung diwa ng pagtutulungan at pakikibahagi kung ano man po yung dapat na ma-share para po meron tayong matamo na maganda o positibong resulta. Back to you, General.
0: Oy, bago tayo magpatuloy, may mga naiwan pa palang balita dito yung ating mga kasamahan. Si Cadet Second Lieutenant Nathaniel Hulaw ay meron pa rin natitirang report. So sige, basahin na natin yan, Nathaniel.
3: Salamat po, General. Sasagutin natin yung tanong ko kanina na kung bakit nga ba nagme-memorize ang mga kadete at mga sundalo ng mga creed, preamble at manunumpa. Ang sagot ay simple. Ang mga ito ay humuhubog sa isipan at pagkatao ng isang kawal. Ang mga creed at manunumpa ay nagsisilbing paalala sa kanilang sinumpaang tungkulin. Samantalang ang mga tula ay inspirational na akda na nagbibigay ng lakas ng loob, tibay ng loob at inspirasyon sa harap ng mga pagsubok. Hindi lamang ito basta mga salitang inuusal, kundi mga prinsipyong inaasahang isabuhay ng bawat pagkakataon. Sa pamagitan ng patuloy na pag-aaral at paggunita sa mga ito, nahuhubog ang disiplina, integridad, katapatan at pagmamahal sa bayan. Mga katangiang mahalaga, hindi lamang sa loob ng kampo, kundi maging sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit sa ROTC hindi lamang katawan ang sinasanay, kundi maging ang isip, asal at puso ng mga kadete. Ako si Cadet Second Lieutenant Nathaniel C. Hulaw, third class, ito ang inyong ROTC kaalaman. Hanggang sa susunod na talakayan, patuloy nating palawakin ang ating kaalaman at pagtingin sa ating pagmamahal sa Diyos, sa bayan at sambayan ng Pilipino. Magandang araw. Malaking pasasalamat po sa NARAA or National ROTC Alumni Association, sa aming NSTP Director, Dr. Estrella Iago, sa Commandant namin na si Lieutenant Colonel Jefferson V. Guerra, Philippine Air Force, at sa aming Corps Commander ng 133rd Department of Military Science and Tactics, si Cadet Lieutenant Colonel Ira Lou P. Castellano, First Class. Back to you, General.
0: Thank you. At pasalamatan ko rin si COQC, Amber Galura, na si Amber Galura na kasama po natin sa technical side. Siya po yung tumutulong sa atin para tayo po ay magsahim papawid sa 99.9 GVFM. Maraming salamat din kay DJ Kiko Baraco at kay Errol Clark dyan po sa 792 kHz sa DWGVAM Pampanga. At of course, sa aking mga kasama po sa Climate Change Task Force. Oy, mayroon pa rin itong natitirang balita, si Captain Jarvis Ong. Jarvis.
4: Maraming salamat po, General. At ngayon, dumako naman tayo sa ating bahagi na nagpapatalas ng isipan at nagbibigay ng karagdagang kaalaman. Narito ang ating Aviation Minute. Alam nyo ba na ang mga tinatawag na weather fronts o ang mga hangganan kung saan nagtatagpo ang dalawang magkaibang air masses na magkaibang temperatura at humidity ay itinuturing na isang pinakamalaking hamon para sa mga piloto tuwing sila ay nagpaplano ng kanilang flight path

0: Kapag ang isang eroplano ay lumipad patawid sa isang weather front, maaari itong makaranas ng biglang pagbabago sa direksyon ng hangin o tinatawag na wind shear, matinding turbulence at mabilis na pagbabago sa atmospheric pressure. Ito ang dahilan kung bakit ang mga piloto ay obligadong mag-adjust ng kanilang mga altimeter setting o ang instrumentong sumusukat sa taas ng eroplano upang hindi magkaroon ng maling kalkulasyon sa tunay na distansya ng eroplano mula sa lupa. Ang pag-unawa sa galaw at lokasyon ng mga front na ito ay susi sa ligtas at komportableng paglalakbay sa ulap. At mga kapatid, yan po muna ang ating Aviation Minute. Back to you po, General.
1: Thank you very much. Judges. At si Ma'am Divine, baka mayroon ding naiwang balita. Go ahead, Ma'am. Hello, Ma'am.
2: Marami pong hindi nakakabatid na may, ang kabuang attached agencies po ng DOST ay 18. Ito pa po yung isa na marami din po ang ginagawa, ang NRCP o National Research Council of the Philippines. Pinalalawak ang Research to Policy Program. Patuloy na isinusulong ng NRCP ang paggamit ng mga resulta ng pananaliksik sa paggawa ng mga polisiya ng pamahalaan. Hinihikayat nito ang mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa mga manaliksik upang makagawa ng mga programang nakabatay sa siyentipikong ebidensya o scientific evidence. Layunin ng programang ito na matugunan ang mga issue sa agrikultura, kalusugan, edukasyon, disaster resilience at climate change gamit ang datos at pananaliksik. Patuloy na pinapaigting ng NRCP ang pagtatatag ng mga regional chapters at research collaborations upang mas maraming mananaliksik sa mga probinsya ang makalahok sa mga pambansang programa sa agham at teknolohiya. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, inaasahang mas mapapalawak ang mga pag-aaral tungkol sa mga lokal na suliranin at makapagbibigay ng mga practical na solusyon para sa mga komunidad. Patuloy ding hinihikayat ng NRCP ang interdisciplinary research o pagsasama-sama ng iba't ibang larangan ng siyensya at ahensya upang masolusyunan ang mga komplikadong problema ng bansa tulad ng food security, biodiversity, conservation at public health. Ang ganitong paraan ng pananaliksik ay nagbibigay daan sa mas mabilis at mas epektibong pagbuo ng makabagong teknolohiya at polisiya. At patuloy din na nagbibigay ang NRCP ng suporta sa mga universidad at research institutions sa pamagitan ng mga research grants, mentorship programs at capability building activities upang mapataas ang kalidad ng pananaliksik sa bansa. Sa kabuuan, layunin ng konseho na makabuo ng mas maraming Filipino researchers at mapalawak ang kontribusyon ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad ng agham at teknolohiya. Ito po si Dr. Divine Reyes. Balik po tayo kay General Samudio.
1: Thank you very much, Ma'am, sa report na yan. At siguro, inabot na tayo ng oras para magpaalam sa ating palatuntunan. Si Kompadreng Emil, kung may mga naiwan pang mga balita galing po sa mga kasamahan po natin sa transportasyon, yung mga kooperatiba.
3: Wala na po. Wala na po. Ongoing ang activity nila sa Cebu. Kaya hindi sila naka-join ngayon. Pero binabati ko po ang mga miyembro ng LTAP at ng UNPTP ni Calando Marquez. At ganoon din si Ginoong Andy Estrera. Ay maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagantabay sa ating programa. Si Ma'am She, saludo. Si Miss Ann. Ganoon din si Kuya Boy, Kuya Ann, Kuya Neo. Ganon din si Engineer Aguilar ay nakamonitor pala sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagantabay.
1: Thank you. At Jarvis, yung mga kaibigan nating mga trustees ng ating NAAP, baka pwedeng batiin kasama na yung ating Pangulo at dalawang Vice Presidents natin. Go ahead.
0: Yes, sir. Gusto ko po pala batiin ang ating NAAP President na si Professor Marwin M. De La Cruz, ang ating Vice President for Administration, Planning and Finances si Dr. Maria Cisa De La Cruz, at ang ating Vice President for Academic Affairs si Engineer Jack Cyrus Sudweste. At batiin ko na rin pala ang ating mga NAP Board of Trustees sa sida Dr. Michelle Aguilar Ong, Senator Joel Villanueva, Representative Jude A. Asidre, Secretary Arsenio Balisacan, Lieutenant General Raul Del Rosario, Lieutenant General Arthur Cordura, Major General Ramon Ragasa, Brigadier General Isidoro Macaranas, Captain Joel Cabrera, and Associate Prof. Ramsey S. Ferrer. And gusto ko din po palang batiin na isang malaking congratulations ang Batch Echo ng BS Air Transportation ng NAAP Flying School sa pagpasa sa kanilang NTC exam. And syempre, babatiin ko na din ang paborito kong accountant na si Ms. Ida Andalis ng Iriga City, Camarines Sur. At sa ngalan po pala ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas.
1: Yun, pilotong piloto. Pero nakalimutan mong batiin si Noel Lagi. Siya na po ang bagong direktor ng ating human resource management.
0: Ating bagong director ng HRMSD po. Isang congratulations din po pala kay Sir Assistant Professor Noel Lagi.
1: Yan, palakas ka dyan kasi applicant ka dito. So, Ma'am Divine.
2: Yes po, General. Pasalamat po sa kabuuan kay Ginoong Manigalang, ang may-ari po ng dalawang himpilan ng radyo na nagsasahin po sa atin, ang DWGB AM na ang station manager po dyan sa 792 ay si Ginoong Gary Galang, at ang DWGB FM. Good afternoon, Mr. Henry Lockdown, station manager, para po sa kanilang kagandahang loob na patuloy tayong binibigyan ng daan sa himpapawid. Thank you din po kay Ginoong Comment Forum ng Philippine Media Network Service Cooperative, at magandang hapon sa lahat po ng Board of Directors ng ating Philippine Media Network Service Cooperative, kung saan po ang tagapangulo ay ang ating napakasipag at aktibong Brigadier General Jerry Zamudio, na siya rin pong director ng Flying School ng NAAP, at napakasipag din pong National Commandant ng ating Climate Change Task Force, na sa ngayon po ay aktibo at pusang hinaharap yung nakatakda pong jamboree dyan po sa Agno, Pangasinan sa July 24 hanggang 27, kung di po ako nagkakamali. Magandang hapon po sa inyong lahat at ingat po sa lahat ng ating mga ginagawa. Magpapaalam na ako, General, para po sa UpUp Pilipinas. Ito po si Dr. Divine Reyes. Balik po tayo sa ating indefatigable main anchor, retired Brigadier General Gerardo Malyari Zamudio Jr. ng Philippine Air Force.
1: Thank you, ma'am. Ikaw, Christine, meron ka pang gustong batiin? Go ahead.
4: Magandang hapon po ulit sa lahat. Mula po sa 133rd Department of Military Science and Tactics, NAAP ROTC Unit, kami po ay nagpapakita ng aming suporta sa ating Department of National Defense at sa ating pong mga kasundaluhang patuloy po na nagsiservisyo sa ating bansa. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Cadet Colonel Pagtanak, hanggang susunod po nating talakayan para sa bayan ang aming disiplina, dangal at serbisyo. Mabuhay ang kabataang Pilipino. Back to you, sir.
1: Thank you. So, sa magitan niyan, Parekoy, maraming salamat ha. At ito ang ating barkadahan sa on-air sa ating programang APA Pilipinas. At binabalak namin nila, Parekoy, na sa mga susunod na mga linggo ay magkakaroon tayo ng weekly na forum dito sa may golf club ng Villamor Air Base. At ang pag-uusapan natin diyan ay samot-sari tungkol sa ating security, di ba, no? Tungkol din sa pa-operatiba at tungkol din sa ating climate change. Parekoy, maraming salamat ha.
3: Yes, opo, General Zamudio, sir, Parekoy, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayong gabi, sana i-like, i-share ninyo itong ating programa para mas dumami pa ang nakakaalam sa advokasya ng kapayapaan at kaunlaran. Ako naman po ang palagi po sinasabi pag ako'y nagpapaalam, mahalin natin ang Pilipinas, walang ibang magmamahal kundi tayong mga Pilipino. Ako po si Emil Carrion.
1: Thank you very much, at pasalamatan ko lang po si COQC Amber Galura, na kasama po natin sa technical side, si Kiko Baraco ng 99.9 GVFM, si Errol Clark Siko ng 792 kHz DWGB AM, At ang ating pong mga kasamahan po sa Climate Change Task Force, sa Rotary Club of Lipa South, sa ating pong ACDI Multipurpose Cooperative, at sa ating pong mga kasamahan po sa Naraan. This coming Friday ay mayroon pala ho tayong courtesy call sa ating pong Secretary ng National Defense na si Secretary Chudoro. Maraming salamat to. Ito si Retired Brigadier General Jerry Zamudio.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
0: Oras na rin sa buong kabloan ng Pilipinas, 6:12 in the evening, Philippine Standard Time. Kaya naman makakasama niyo muli si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga Vibes, a happy Wednesday evening. Yes naman. Midweek na, mga Vibes, at lalo nga pong mas pinasaya pa ang ating mga midweek dahil karamihan sa ating mga Vibes ay payday ngayon. Yes, July 15, 2026 para sa lahat ng ating mga Vibes na ang sahod na inaabangan ay kada kinsenas at katapusan. Wah, hindi nyo pa katapusan ngayon dahil nga kayo ay paldong-paldo na. Ay naman na, sana all.
9: Uy, sana all.
0: Pero just a reminder lang ha, na I always tell you guys na be financially literate sa ating paghawak ng pera at paggasta diyan. Dahil hindi naman talaga natin napulot lang diyan sa may kanto yung ating perang makukuha ngayong araw na ito or nakuha ngayong araw na ito. Talaga naman pinaghirapan natin yan, dugot, pawis, oras, and effort ang ating ginawa para makuha natin ang sahod natin for today's video. Kaya naman kung mag-grocery kayo mga ka-vibes, go na. Deserve mo din naman mag-splurge ng pagkain o para sa pagkain ng inyong pamilya ka-vibes. Kaya naman para sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagastos ngayong araw na ito, siguraduhin natin na tayo ay uunahin natin ang ating mga bills, ang ating mga necessities sa pagkain, pambayad sa kuryente, tubig. Yon, bills, internet bills, o kung anumang bills, ang atin pong unang pagagastosan. Pero alam niyo mga ka-vibes, isang tipid hack na maishashare ni DJ Robbie para sa inyong lahat, ang ginagawa po ng karamihan, and especially people that I know na talaga mga financially literate, is nagtatabi muna sila ng kanika nilang mga porsyento sa kanika nilang mga sahod ka-vibes.
10: What?
0: Oo, so ibig sabihin kapag sila ay nakatanggap ng sahod, may tinatabi na agad sila at yun ang una nilang ginagawa. Pagkatapos noon, tsaka sila nagbabayad ng bills, bumibili ng pagkain, ng necessities, at kung may matitira pa sa kanilang budget sa buwan na yon or sa weeks na yon, then tsaka pa sila bibili ng mga bagay na kanilang gusto pero hindi naman talaga nila kailangan. Okay, pero I'm always for the rewarding system ha. Kailangan naman talaga natin i-reward ng ating mga sarili to keep ourselves motivated sa lahat. Lalo na sa ating mga trabaho ka-vibes. I know some of us are sobrang burnout na, sobrang problematic na kung ano man ang inyong ginagawa dyan sa trabaho nyo. Well, ka-vibes, panahon na rin naman para alam niyo yung work and life balance. I-practice niyo yung work and life balance natin mga ka-vibes. Dahil for sure, kung kinakailangan niyo po ng pahinga, hinihingi na ng katawan niyo na magpahinga ka naman, oo, puro katrabaho. Ay, ibigay naman po natin ito sa ating mga katawan. Alam niyo ba yung TITE? Hindi ko nababasahin kasi medyo bastos. Pero yung TITE, ibig sabihin niyan, trabaho, ipon, travel, enjoy. Isa po yan sa mga work and life balance na ginagawa ng karamihan sa atin mga ka-vibes, diba? Magtrabaho ka para makakuha ka ng pera, may pambayad ka ng bills, then mag-ipon ka, mag-save ka para meron ka pang travel, para meron ka pang splurge out sa iyong mga luho sa buhay, then i-enjoy mo yon. Then after that, balik ulit tayo sa TIA. bumalik ulit tayo sa pagiging isang trabahador. Trabahador, oo. At bumalik ulit tayo from the start at Kabibes. Kaya naman, Kabibes, how do you keep yourselves sa work and life balance, diba? Paano nyo nababalanse ang work at pagiging isang tao, Kabibes? Yan po ang aking katanungan bago kayo iwan for today's video. Kaya naman mga kabayas, para sa inyong mga kasagutan, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa aaring pong hotline number. Ito po is 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, ito po ay GV99.9FM. At mamaya po sa aking pagbabalik, ay i-reveal ko na ang atin po pag-uusapan ng For the Night's program. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Bruno Mars, Treasure. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
10: You are listening to DJ Robbie.

0: DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:41 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. And happy Wednesday evening po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng ating mga ka-vibes na sumahod na ngayong araw.
1: Uy, sana oy!
0: Talaga namang paldong-paldo ang mga are. Oo, okay naman na. And palagi ko sinasabi sa inyo na be wiser sa pag-spend ng inyong money, mga ka-vibes. At matuto po tayong mag-ipon. Hindi pwedeng puro gastos lang tayo, puro laging splurge. Heal our inner childhood. Hindi pwedeng laging ganon, ka-vibes. Dapat may pakialam din tayo sa atin pong future at sa atin pong kinabukasan. Anyways, mga ka-vibes, ang ano pong pag-uusapan no, for tonight's program ay wala namang kinalaman sa pera. Kasi pag-usapang pera, labas na si DJ Robbie. Kasi wala pa pag-uusapan. Kaya pag-uusapang pera, hindi ako nakikisali eh. Dahil lang atin pong pag-uusapan no, for tonight's program ay patungkol po sa larangan ng pag-ibig. Hops, hops, hops, pero hold your horses, mga ka-vibes. Dahil hindi po usapang pag-iibigan. Pagkos, usapan po ng breakup. Usapan ng three-month rule. Ang atin pong pag-uusapan ng Fortnite's program. Dahil ang atin pong katanungan na ating bibigyan ng kasagutan. Ay, naniniwala ka ba sa three-month rule? Well, mga ka-vibes, yan po ang ating katanungan. Kaya naman kung gusto nyo pong makasama ako sa huntahan, chismisan, at sa ating usapin for the night's program, ay maaari po kayong mag-send ng inyong mga messages at opinion, kasagutan, song request, o kaya naman mga pabate sa atin pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. And later on the midst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik-tugtog na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin ay Ogilio by Adi. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: over Southern Luzon. We are GV99.9. Your good vibes.
1: You are listening to DJ Robbie.
2: At nagbabalik ako mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 7:23 in the evening, Philippine Standard Time. Kumusta naman po ang inyong mga gabi? O, okay ba? Ay mga nagsipaghapunan na. Ay, siya kumain na, tumimos na ng kung ano man ang inyong mga pang-ulam this evening, ngayong hapunan po, ka-vibes.
3: Uy, uy, sana all!
2: Sana all, mga ka-vibes, dahil nga po, payday ngayon ay tiyak na masarap.

0: Ano ba masarap na ulam? Sinigang, adobo, yan ang ating mga kakainan ngayong hapunan dahil nga payday ngayon ang ating ka-vibes. Deserve mo naman yan. Ikaw naman ay nag-work hard para makapag-trabaho at makapag-provide sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Anyways, mga ka-vibes, ang aribang pinag-uusapan for tonight's program ay wala namang patungkol sa iyong pamilya. Wala naman itong katungkulan sa iyong trabaho. Oo. Dahil ang aming pag-uusapan po ay patungkol po sa larangan ng pag-ibig, specifically sa larangan ng pag-move on. Dahil ang aming katanungan for tonight's program is, naniniwala ka ba sa 3-month rule?
1: What?
0: Yes, mga ka-vibes, kung ikaw po ay naniniwala sa 3-month rule or hindi ka man naniniwala, bakit? Ano ba ang iyong mga dahilan kung bakit hindi ka naniniwala at ikaw ay naniniwala? Kaya naman, sabihin mo na yan kay DJ Robby at sumama ka sa ating kwentuhan. Mag-message ka lamang sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account, TWGB99.9 FM. And speaking of inyong mga kasagutan, mga ka-vibes, ang inyong mga kasagutan ay akin ang babasahin, oh. Mula sa ating ka-vibes, si 4821, good evening po, DJ Robby, with a V. Sabi niya, good evening, DJ Robby, listening all the way from Lipa City, Batangas. Yes naman, shout out po sa lahat ng ating mga listeners from Lipa City, Batangas. And sabi niya ba dito, oo, naniniwala ako sa 3-month rule. Kailangan munang mag-heal bago magmahal ulit. Tumpak ka, nerd. Diba, kailangan mo muna mga ka-vibes, maka-move on. Mag-move forward sa buhay, kalimutan ang iyong feelings para sa iyong mga exes or sa iyong ex-partner para naman 100% bang maibigay ang love na meron ang iyong magiging susunod na karelasyon. And alam niyo ba, si DJ Robby din, I also believe sa 3-month rule. Kasi I know naman na ang pag-love or ang pagiging in love at being in a relationship ay investment din. Pero this time, hindi na siya malulugi in terms of finances. Pero ito ay investment po ng ating feelings. At I believe din, mga ka-vibes, na kapag ikaw ay nag-invest at ikaw ay nalugi, kailangan mong magpahinga at bigyan ng time ang iyong sarili. Imagine nyo na lamang, ka-vibes, ikaw ay nag-invest ng napakatagal, ikaw ay nag-invest ng napakalaki, tapos at the end of the day, ikaw ay nalugi. Sa palagay mo, after a week, mag-i-invest ka uli. Diba? Parang hindi naman yan makatotohanan, mga ka-vibes. Siguro something fishy, something iffy din, mga ka-vibes, sa mga taong well, ito ay aking personal opinion lamang, ha? Oo. Kung meron kayong sariling opinion, eh bahala kayo sa buhay nyo. Sabihin nyo kay DJ Robby. O kaya naman tumawag kayo sa ating hotline number at ang pag-uusapan yan. Pero itong sasabihin ko ay para lang sa aking sariling opinion, ka-vibes, na ako po ay naniniwala sa 3-month rule. I believe na kailangan yan at necessity yan para tayo ay tuluyan ng maka-move on. Bakit ko nasabi yon? Kasi parang iffy lang na after nyo makipag-break, after a week or so, meron na ikaw karelasyon.
1: What?
0: Diba? Parang napaka-sobrang iffy lang. Parang bakit? Bakit ang bilis mong makahanap ng iba? Diba? Ang sabi mo sa akin na gusto mong hanapin ang iyong sarili, gusto mong mag-focus sa iyong studies. Diba? Pag ganun yung mga reason ka-vibes, maging pag-iiffy din naman siguro din, pag-iiffy din naman siguro kayo na bakit nga ba biglang makaka-move on agad yung iyong ex-partner at makakahanap agad ng panibagong karelasyon. Baka siguro din, ka-vibes, ang dating sa akin noon is kaya siguro tayo nag-break up or kaya siguro tayo nag-break is because may bago ka ng karelasyon. That's basically it, mga ka-vibes. Parang siguro kaya tayo nag-break not because dun sa sinabi mong rason, kung anumang rason na meron ka sa buhay mo, pero it's because meron ka ng nahanap na ibang ipapalit mo sa akin. Yan po ang aking opinion, ka-vibes. Dito po sa ating pinag-uusapan na naniniwala ka ba sa 3-month rule. Kung ikaw naman may sariling opinion, sariling kasagutan sa ating pong katanungan for tonight's program, ay maaari ka pong mag-message sa ating pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GB99.9 FM. And mamaya mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik ay babasahin ko po lahat ng inyong mga mensahe. Pero bago yun mga ka-vibes, pabalik ko tuga na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Bang Bang by Jesse J. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here GB 99.9.

0: GV99.9.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang-lasa ang linamnam.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Ay, pisa-pisan.
12: Ah, pisa, bakit?
11: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
12: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
11: Pero, di ko nahihinto.
13: Ayaw ko na.
14: Hala? Joke pala yun?
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
14: Bongga!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
14: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye.
8: Papahuli ka pa ba?

0: 99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinaka-paboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin ngayon sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:45 in the evening. Good vibes evening po to all of our listeners. And syempre sa lahat ng ating mga ka-vibes na may pupuntahan. Ngayon nga pong payday Wednesday. Sana all sa inyo. Talaga namang paldong-paldo na naman ang ating mga ka-vibes. At hindi naman sila mapakali sa paggala. Pero hayaan na natin sila mga ka-vibes. Deserve na rin naman nila na i-treat ang sarili nila, bigyan ang gift ang sarili nila. Oo, dahil nagpakapagod naman sila naman for the whole cut-off. Ito na nga mga ka-vibes, ang aring pinag-uusapan for the night's program ay patungkol po sa pag-move on. Dahil ikaw ba ay naniniwala sa 3-month rule? Well, ka-vibes, kung ano man po ang inyong masasabi diyan, ay bukas na bukas po ang aming hotline number para dyan. You can message me at 0926-079-8708 and sa ating pang official Facebook page na GV99.9FM. And speaking of your messages, mga ka-vibes, basahin natin ang mensahe ni Kuya Rowell. Sabi niya, DJ Robbie, good evening. Duty ulit tayo now, 12 hours lang naman. Night shift. Kain na po tayo ng hapunan. Ulam ko ay goto. Bigay lang na mabait na tao. Thanks po kung sino man yon. Hindi ko sa inabot, DJ Robbie, nakauwi na siya. Yan, thank you po sa lahat ng ating mga ka-vibes na sobrang bait at mapagbigay na binigyan si Kuya Rowell ng kanyang hapunan for today's video. And good luck, Kuya Rowell, sa iyong trabaho ngayon gabi. Tama naman, di ba? Tama ako. Oh. And ayon naman kay Billy. Hoy, Billy! Ang tagal na natin hindi nag-iita. Oo, naman. Sabi na dito ni Billy, good PM, DJ, miss you. Kakauwi lang uli. Galing Boracay. Wow, sana all.
2: Uy, sana all.
1: Only Pepsi log. Grabe naman. Buti naman naka-only Pepsi log ka doon, Billy. Oo. Sama kita. Next time, only P-silog ka doon. Wow, thank you so much, Billy. Talaga namang napakasarap nga naman ang silog ka-vibes. Anyways, Billy, welcome back dito sa Batangas. Sana na-miss mo ang iyong mga ka-vibes at sana na-miss mo ako. Okay naman. Eto na nga, haya naman dito sa ating ka-vibes si 1734. Sabi niya, hindi daw dahil walang timer ang pag-move on. Siguro ito ay kasagutan sa

isend nyo yan kay DJ Robin. Pero nga, kung kay DJ Robin naman kasi ang inyong tatalungin, I believe na sa 3-month rule na yon is preparing yourself, moving forward, at magkaroon ka ng sapat na oras para 100% mong maibigay ang iyong pagmamahal at attention sa susunod mong magiging karelasyon. Kasi I kinda don't understand people na papasok sa isang relasyon na hindi pa talaga sila totally ready. And I mean, yung 100% may bibigay na nila yung kanilang buong pagmamahal sa isang tao. Meron kasi mga tao, mga ka-vibes, na hindi pa sila totally healed. Hindi pa sila totally move on. Pero talaga namang sumasabak na sa panibagong relasyon sa kanilang buhay. And it's kind of unfair dun sa tao na gusto lamang magmahal, gusto lamang maramdaman yung pagmamahal, tapos ikaw sa sarili mo, hindi ka pa pala ready, di ba? Hindi pa 100% mong maibibigay yung pagmamahal dahil hindi ka pa nga nakakapag-move forward sa iyong past relationship. So I pity dun sa taong iyong magiging kasusunod, sa susunod mong magiging karelasyon kasi nga hindi ka pa naman ready, pero pinasok mo na agad yung sarili mo sa panibagong relasyon. Kaya naman mga ka-vibes, bigyan po natin ang sarili natin ng oras para tayo ay makapag-move on, makapag-move forward. Hayaan nyo. Kung ngayon ay kayo ay nasasaktan, hindi nyo kailangan ng ibang tao para makamove on. Kailangan nyo lang ng sarili nyo at bigyan nyo lang ng time ang inyong mga sarili. Dahil sabi nga sa kanta ni Mariah Carey na love takes time to heal when it's hurting so much. Maraming salamat po kay Kumaring Mariah Carey sa kanyang awitin na yun na talaga namang nagkaroon ng panibagong perception ang ating mga ka-vibes tungkol sa pag-iibig at sa pagmamahal. At dahil nga dyan mga ka-vibes, ang ating pang susunod na awitin ay Love Takes Time by Kumaring Mariah Carey. Pero bago yun mga ka-vibes, gusto ko lamang sabihin na sa akin pong pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusap, ang inyong kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Pero bago yung mga kapayos, magbalik ko na po muna tayo. At dahil wala pala akong kanta ni Mariah Carey na Love Takes Time, ito muna ang awiting Can't Take That Away. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GV 99.9. Your Goodbye.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: G99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: You are listening to GV99.9.
10: Your good vibes.
11: You are listening to DJ Robbie.
0: Mga vibes, kayo nang tutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. At ngayong oras nga pong ito ay panahon na para isiwalat natin ang isa namang kwento ng buhay. Dito po, sa Mercada Confessions. At ang ano Mercada Confessions para sa gabing ito ay mula sa ating ka-vibes na si Lucky. Kaya naman halina at pakinggan. Ako po si Lucky. Magandang araw po. Humihingi po ako ng payo dahil nahihirapan na ako sa sitwasyon namin ng aking girlfriend. Sobrang mahigpit po kasi ng kanyang ina. Halos bawat lakad at galaw niya ay sinusubaybayan at kailangan malaman. Minsan ay pinagbabawalan pa siyang lumabas o makipagkita sa akin. Ayoko po na sana maging sanhin ng gulo sa kanilang pamilya. Pero nakakaramdam na rin po ako ng hirap at pangamba kung paano pa kami lalago kung laging may limitasyon. May makikita ko rin nahihirapan siya sa pagitan ng kanyang ina at ng aming relasyon. Gusto ko po siyang manatiling kasama. Pero hindi ko alam kung paano namin ito haharapin ng tama. Ano po ba ang dapat kong gawin? Maraming salamat po. Nagmamahal, Lucky. Well, para sa aking ka-vibes na si Lucky, naiintindihan ko naman ang iyong hirap. Pagbabantay ng ina ay kadalasang galing sa takot at labis na pagmamahal. Hindi naman niya layong sirain ang inyong samahan. Ang payo ko, huwag mong ituring na kaaway ang ina ng iyong girlfriend. Ipakita mong nirerespeto mo siya at may mabuti kang hangarin para sa kanyang anak. Kapag naramdaman niyang ligtas siya sa iyo, mas madali siyang magtitiwala. Hayaan mong siya ang maging tulay. Higayatin mo ang iyong girlfriend na kausapin ng manghinahon ng kanyang ina. Ipaliwanag na kailangan din niyang matuto at magkaroon ng sariling puwang. Maging matyaga at unawain siya. Yan ang dapat mong gawin. Huwag mong sumbatan ang iyong girlfriend kung hindi siya makasama. Nasa pinakamahirap siyang kalagayan. Ang iyong pag-unawa ang magbibigay lakas sa kanya. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga vibes, yan nga po ang aning pinag-uusapan or yan ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Lucky. May masasabi ka ba sa kanya? Message mo yan sa 0926-079-8708 o kaya naman sa GV99.9 FM Facebook page. at sa akin pong pagbabalik, ay maaaring basahin ko ang iyong mensahe. Pero bago yun mga ka-vibes, ito muna, si TJ Morterre. Sa awiting palagi, muli, ako po si DJ Robbie.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bossing, bossing!
2: Oo! Oh.
1: Paeg ka, uulan ng bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasako.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
6: sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
6: This is DJ Rico. Anyways, mga kavais, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
7: The best request.
0: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
6: Request ka na!

Oras na rin mga ka-vibes, 8:37 in the evening. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sana'y makita pa muli. Pero hanggang dito na po muna ang ating programa, mga ka-vibes. Samahan niyo po ulit ako bukas, 6 p.m. to 9 p.m. Nasaan ka na? Tingnan natin ang lusa. Only here, GV 99.9. Your good vibes. Good night and enjoy the rest of the night.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Carambola, carambola, sa letraman G, sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Maraco.
6: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. 30 na!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. If you could

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

on na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Thank you, DJ.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Kabibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga kabibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: bola para bola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!

0: Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
1: para sa good vibes na walang humpay.
2: Dito sa GV 99.9.
1: Your good vibes.
3: Masaya dito.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
6: Dude.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV99.9, your good vibes.
8: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your Godfather.

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.9.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
0: Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Diba? Pag-umi.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.
5: 30 na!
6: It is now 6 in the morning.
7: That time check is brought to you by
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dead ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
10: Kapili nga nito. Magkano
11: ito? Ang mahal naman. 20 na lang.
10: Saan kilo nga nito?
12: Awat muna!
13: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
14: Rexido Forte.
15: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
17: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs. Our door

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV Balita Express.
0: GV Balita Express.
1: Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
0: GV Balita Express.
1: GV Balita Express.
0: Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas.
1: GV Balita Express.
0: GV Balita Express.
1: Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan.
0: GV Balita Express.
1: GV Balita Express.
0: Narito na ang GV Balita Express.
2: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong likod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
2: Oras natin ngayon, 5 minuto makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choosing at choose Biogesic. At dako na tayo sa ating headlines. Balita. Company VP Sara itinangging hinaharang ang paglabas ng bank at tax records sa impeachment trial. At desisyon sa subpoena sa financial records ni VP Sara ilalabas ng impeachment court sa July 20. Senator Rodante Marcoleta inilipat sa Quezon City Jail kaugnay ng kasong plunder. Mga mangingisda sa Lemery nananawagan sa DENR na imbestigahan ang umano'y epekto ng cement factory. 2 suspect arestado, mahigit 170,000 pesos na halaga ng uling nasabat sa Oriental Mindoro. Scholarship para sa mga nais maging doktor at healthcare professionals sinusulong sa Lipas City. At simpisahan natin ang balitaan sa nagpapatuloy na impeachment trial. Company VP Sara itinangging hinaharang ang paglabas ng bank at tax records sa impeachment trial. Para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Joey Boy. Ibalita mo.
0: GV Balita Express.
3: Company Vice President Sara Duterte na hinaharang nila ang pagpapalabas ng bank at tax records na hinihingi ng House Prosecution Panel sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, hindi sila tutol sa paglalabas ng naturang mga dokumento, ngunit iginiit nilang dapat itong dumaan sa tamang proseso at alinsunod sa batas at konstitusyon. Binigyang diin din ng depensa na dapat igalang ang karapatan sa privacy at due process ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Iginiit nila na ang hiling ng prosecution ay maaaring mauwi lamang sa isang fishing expedition o paghahanap ng ebidensya ng walang sapat na batayan. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng company VP Sara ang magiging pasya ng impeachment court at sinabi nilang igagalang nila ang anumang desisyong naaayon sa rule of law. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
2: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, desisyon sa subpoena sa financial records ni VP Sara ilalabas sa impeachment court sa July 20. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
2: Ilalabas ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, ang desisyon nito sa kahilingan ng House Prosecution Panel na isubpoena ang tax, bank at ang Anti-Money Laundering Council o AMLC records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Presiding Officer at Senate President Francis Cheese Escudero, nagkasundo ang mga Senator Judge na maglaan ng sapat na panahon upang pag-aralan ang mga komplikadong isyung may kaugnay sa kahilingan. Sa araw ng Lunes, papayagan ang mga Senator Judge na magtanong ng magkabilang panig bago magpasya. Samantala, iniurong ng House Prosecution Panel ang pagpapatawad ng 5 nilang natitirang testigo kaugnay ng Article 4 na impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban na kanila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panig naman ng depensa, sabi ni Attorney Michael Poua na hindi nila hinaharang ang paglabas ng financial records ng vice-presidente. Aniya ay nais lamang nilang tiyakin ay ang pagsunod sa batas, sa konstitusyon at tamang proseso sa pagkuha ng naturang dokumento. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At pagdinig sa grave threats laban kay VP Sara, target matapos bago magtapos ang Hulyo. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
4: GV Balita Express.
3: Target ng Senado na matapos bago matapos ang Hulyo sa pagtatalakay sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa umano'y grave threats. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, bumilis ang takbo ng paglilitis matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang pagpapaharap sa anim na natitira nilang testigo para sa naturang usapin. Kasunod nito, inaasahang lilipat na ang impeachment court sa pagdinig ng Article 1 na tumatalakay naman sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Inihahanda na ng prosecution ang pagpapatawag sa tatlong testigo kaugnay ng issue, habang sinabi naman ni Senate President at Presiding Officer Francis Cheese Escudero na tatapusin muna ang prosecution ang presentasyon ng ebidensya sa lahat ng articles ng impeachment complaint bago magsimula ang depensa sa kanilang panig. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
2: At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Senador Rodante Marcoleta inilipat na sa Quezon City Jail kaugnay ng kasong plunder. Para sa detalye ng balita,
4: GV Balita Express.
2: Inilipat na si Senator Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail male dormitory matapos siyang arestuhin sa kasong plunder na walang inilala ang piyansa kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 75 million pesos na campaign donations. Ito ay matapos magpasya ang Sandigan Bayan kasunod na resulta ng independent medical examination ng UP Philippine General Hospital na nagsabing wala na siyang pneumonia at wala ring nakitang impeksyon sa kanyang baga. Nauna nang hiniling ng kampo ni Marcoleta na mananatili muna siya sa PNP Hospital dahil sa kanyang kondisyon. Hindi rin siya na-arraign dahil sa nakabimbin pa ang kanyang motion na ibasura ang kaso. Bukod sa plunder, nakaharap din si Marcoleta at ang kanyang kapwa akusado sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o anumang benepisyo dahil sa kanilang posisyon. Nakatakda naman sa July 22 ang kanyang arraignment. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At pasadahan natin ang mga balita sa Timog Katagalugan. 12 wanted person arestado sa serye ng operasyon ng Quezon Police. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
4: GV Balita Express.
3: 12 wanted person ang naaresto ng Quezon Police Provincial Office o QPPO sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bayan at lalawigan bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga nagtatago sa batas. Ayon kay Quezon Police Provincial Office Director Police Colonel Romulo Albacea, kabilang sa mga nadakip ang mga nahaharap sa kasong murder, attempted murder, qualified theft, estafa, illegal gambling, grave threats at paglabag sa fisheries law, Presidential Decree 705 at Republic Act 7610. Kabilang din sa mga naaresto ang isang regional level wanted person na may kasong murder at isang provincial level wanted person na nahaharap naman sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Patuloy namang pinaalalahanan ng Quezon Police Provincial Office ang mga taong may nakabinbing warrant of arrest na sumuko at makipagtulungan sa otoridad habang ipinagpapatuloy ng pulisya ang kanilang kampanya laban sa mga wanted na individual. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
2: Mga mangingisda sa Lemerin na nanawagan sa DENR na imbestigahan ang umano'y epekto ng cement factory. para sa detalye ng balita.
4: GB Balita Express.
2: Mga mangingisda sa Lemery, Batangas na nananawagan sa DENR at ang mga residente sa Baybayin sa Department of Environment and Natural Resources na magsagawa ng investigasyon sa umano'y epekto ng cement factory sa Barangay Sinisian West. Pinangunahan ng grupong pamalakaya ang petisyon matapos ireklamo ng mga residente ang umano'y matinding ingay mula sa planta, pagbuga ng alikabok na sinasabing nagdudulot ng problema sa paghinga, paulit-ulit na oil spill at pagbabawal sa mangingisda sa loob ng no-sale zone ng industrial park. Iginiit ng mga residente na naapektuhan ang kanilang kabuhayan, kalusugan at kalikasan mula sa nagsimula ang operasyon ng planta noong 2025. Hinihiling nila sa DENR na siyasatin ang umano'y paglabag sa mga regulasyon sa pangangalaga ng kapaligiran at agarang tugunan ang kanilang mga reklamo. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na tugon ang Lemery Cement Silo Tank Corporation sa usapin ito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. At dalawang suspect arestado, mahigit 170,000 pesos na halaga ng uling na sabat sa Oriental Mindoro. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy, ibalita mo.
4: GV Balita Express. Balita
3: Express. Arestado ang dalawang suspect matapos masabat ng pulisya ang isang truck na may kargang 570 sako ng uling sa isinagawang checkpoint sa bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ayon sa Pinamalayan Municipal Police Station, naharang ang sasakyan sa barangay Papandayan matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen tungkol sa kahinahinalang truck na may dalang uling. Tinatayang aabot sa 171,000 pesos ang halaga ng nasabat na mga sako ng uling. Nabigo rin ang dalawang suspect na magpakita ng kinakailangang transport permit, kaya nahaharap sila sa kasong paglabag sa Provincial Ordinance Number 15-2011 na kumokontrol sa transportasyon ng uling sa Oriental Mindoro. Ang mga naarestong suspect kasama ang nakumpiskang uling at ang impounded na truck ay isa sa ilalim sa pangangasiwa ng DENR Community Environment and Natural Resources Office sa Rojas, Oriental Mindoro para sa kaukulang administrative at legal na aksyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibe.
2: Mahigit isang toneladang basura na kolekta sa clean up drive sa Iama River sa Lucena. Para sa detalye ng balita, aabot sa 1.4 metric tons ng basura ang nakolekta sa isinagawang multi-sectoral clean-up drive sa Iama River sa Lucena City bilang bahagi ng paggunita ng National Disaster Resilience Month. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO, umabot na sa 105 na sako ng basura ang narecover mula sa pampang ng ilog. Kabilang dito ang mga plastic na bote, iba pang plastic waste, household waste, construction debris at biodegradable materials. Ang mga nabubulok na basura ay ibinaon upang magsilbing compost. Nilahukan ang aktibidad ng mga kawanin ng lokal na pamahalaan, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan at mga volunteer mula sa komunidad. Kasabay nito, muling nananawagan ng otoridad sa mga residente na itigil ang pagtatapo ng basura at pagdudumi sa mga ilog. Ayon sa mga pag-aaral ng DENR at University of the Philippines, patuloy na tumataas ang panganib ng pagbaha sa Lucena kung mananatiling barado ng basura at iba pang dumi ang mga pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. Lima arestado sa ilegal na pagpuputol ng puno ng niyog sa Oriental Mindoro. Tatlo pa timbog sa Romblon dahil sa illegal logging. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
4: GV Balita Express. Balita
3: Express. DJ Frankie, arestado nga ang limang individual matapos mahuli umanong nagpuputol ng mga puno ng niyog nang walang kaukulang permit sa bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ayon sa pulisya na diskubre sa operasyon ang 14 na illegal na pinutol na puno ng niyog, mahigit 1,800 board feet ng troso at isang truck na kargado ng coconut lumber. 4 pang suspect ang nakatakas at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Nahaharap sa kasong paglabag sa Coconut Preservation Act of 1995 ang mga naaresto. Samantala, sa lalawigan naman ng Romblon, 3 katao ang naaresto sa Calatrava, Romblon matapos umanong mahuling nagpuputol at nagpoproseso ng isang puno ng akasya nang walang permit mula sa DENR. Nasamsam din sa kanila ang isang hindi rehistradong chainsaw puso ng akasya. Paalala ng pulisya, mahigpit na ipinatutupad ang mga batas sa pangangalaga ng kagubatan at likas na yaman upang maprotektahan ang kalikasan at kabuhayan ng mga mamamayan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
2: At scholarship para sa mga nais maging doktor at healthcare professionals isinusulong sa Lipas City. Ang iba pang detalye ng balita.
4: GV Balita Express.
2: Isinusulong ng Sangguniang Panlunsod ng Lipa ang isang scholarship program para sa mga kapuspalad, ngunit kwalipikadong Lipenyo na nagnanais maging doktor at iba pang healthcare professionals. Ayon kay Councilor Merlo Silva, layunin ng panukala na matugunan ang kaukulang mga medical professionals sa lungsod habang hinihintay pa ang pagtatatag ng College of Medicine sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Suportado rin ni Vice Mayor Michael Gerard Morada ang panukala at iminungkahi na magsimula muna sa 3 hanggang 4 na eskolar, kabilang ang mga kasalukuyang nursing students sa KLL. Iminungkahi rin ang pagpapatupad ng Return Service Agreement kung saan magsisilbi muna sa Lipa City Hospital ang mga eskolar matapos silang makapagtapos. Sa kasalukuyang isinusumite na ang panukala sa Committee on PWD para masusing pagtalakay at pagbuo ng final na rekomendasyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 2 high-value drug suspect tiklo sa Baybas operation sa Bawan. Mahigit 346,000 pesos na halaga ng shabu na samsam. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy, pasok.
4: GV Balita Express.
3: DJ Frankie, sa Bawan, Batangas nga arestado ang 2 hinihinalang high-value individual sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Aplaya, Bawan, Batangas. Kinilala ng Batangas Police Provincial Office ang mga suspect na sina alias Calvo, 25 anyos, at alias Bogs, 38 anyos. Nasamsam sa kanila ang tinatayang 51 na gramo ng hinihinalang shabu na may stranded o standard drug price na mahigit 346,000 pesos bukod pa sa marked money na ginamit sa operasyon. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ginamitan ng alternative recording device upang matiyak ang maayos na dokumentasyon ng bypass. Kasalukuyang nakakulong na ang 2 suspect sa Bawan Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon naman kay Batangas Police Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora, napapatuloy ang pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga upang mapanatili ang ligtas at drug-free na pamayanan sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
2: At para sa ating weather update ngayong umaga.
4: GV Balita Express.
2: Mula sa pag-asa, panaganak ang pag-ulan at pagkulog ang mararanasan sa Batangas at malaking bahagi ng bansa. At para sa karagdagang detalye.
4: GV Balita Express.
2: Asahan pa rin ang partly cloudy hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Batangas at sa nalalabing bansa ngayong araw ayon sa pag-asa. Apektado ang extreme northern Luzon ng southwest monsoon o habagat, habang ang nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Batangas, ay makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Nagbabala ang pag-asa ng posibilidad ng flash flood at landslide sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na thunderstorms. Sa Batangas, inaasahan pong maglalaro sa 24 hanggang 34 degrees Celsius. Ang temperatura, magiging mahina hanggang katamtaman ng ihip ng hangin mula Timog Kanluran hanggang Kanluran at bahagyang hanggang katamtaman ang kondisyon ng karagatan. Pinapayuhan pa rin po ang publiko na matitiling alerto sa mga abiso ng pag-asa lalo na sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. At para naman sa ating good vibes balita, 73 years old na ALS graduate, patunay na walang pinipiling edad ang edukasyon. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
4: GV Balita Express. Balita Express.
3: DJ Frankie, mga ka-vibes, isang si 73 anyos nga na lola ang nagsilbing inspirasyon matapos matagumpay na makapagtapos sa Alternative Learning System o ALS. Si Lola Benita de Asis ay hindi lamang nagtapos ng pag-aaral kundi tumanggap din ng iba't ibang pagkilala bilang patunay ng kanyang sipag, dedikasyon at kahusayan sa akademya. Sa kabila ng kanyang edad, nagampanan pa rin niya ang pagiging ina ng anim na anak, pangulo ng samahan sa kanilang komunidad at katekista na patuloy na naglilingkod sa simbahan at sa kapwa. Ayon sa ALS, sa layunin ng programa na mabigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga Pilipinong hindi nakatapos ng formal na edukasyon upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at makamit ang kanilang mga pangarap. Naging inspirasyon si Lola Benita sa maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataang nawawala ng pag-asa o natatakot bumalik sa pag-aaral. Patunay ang kanyang kwento na walang itinakdang edad ang pagkatuto at ang pangarap ay walang hangganan. Mabuhay ka, Lola Benita! At yan ang ating Good Vibes Balita. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your Good Vibes!
2: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipas City, Batangas. And for your celebrations from 50 packs to 300 packs, they may accommodate you. Message them on their Facebook page, Mountain Rock Resort, or contact them at 0917-866-3733. Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipas City, Batangas. Time of the clock is 7:26 a.m. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ako po si DJ Frankie at nakasama natin on the other line si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
4: GV Balita Express.
1: GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
4: GV Balita Express.
1: GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas.
4: GV Balita Express.
1: GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan.
4: GV Balita Express.
1: GV Balita Express.
4: GV Balita Express.
5: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
6: Pabili nga nito. Makano
7: ang mahal naman. 20 na lang.
8: 1 kilo nga nito.
9: Awat muna! Ah!
10: Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
11: Rexido Forte!
12: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: GV. 99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Check your time. It is now 7:30 in the morning. That time check was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
9: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
12: Ay, pisan-pisan.
13: Ah, pisan, bakit?
12: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
13: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
12: Pero, di ko nahihinto.
14: Ayaw ko na.
15: Hala? Joke pala yun?
16: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
17: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
18: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
19: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
18: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
19: patuloy ang para sa detalye ng
17: hanggang sa umagandang kwentuhan.
19: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
17: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
20: DJ Frankie
17: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station GB 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. It is now 7:40 in the morning. That time check is brought to you by Travel Worthy PH.
8: Travel Worthy PH, making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travel Worthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travel Worthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
9: You are listening to.
10: You are listening to.
11: You are listening to.
12: You are listening to.
13: TV 99.9.
14: Your good vibes.
15: Your good vibes.
16: Your good vibes.
17: Your good vibes.
18: DJ Frankie. DJ Frankie.
19: 7:41 a.m. on the clock. Philippine Standard Time. Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa atin this morning at sa lahat ng stuck sa traffic dyan sa Ayala, Lipas City. Hello! Aray nyo.
20: Aray ko.
19: Relax lang ha. Relax lang. Maging patient tayo. Stay in your lanes. Huwag magsingitan. Kung magle-left, sa left ka pumuesto. Kung mag-right, sa right ka pumuesto. Para okay sa over the Thursday morning nating lahat. And also hydrate. Medyo may kainitan ng panahon. Kasi I think naka-monsoon break. O, pati yung monsoon may break time din. Oo. At yung mga mali-late na dyan, pagpasok nyo na break time na yan, ano? Kasi late na eh, traffic. Kanina may nag-send sa atin. Ako sobrang traffic nga daw pala talaga dyan. And ito, gusto ko munang batiin ang ating mga listeners sa ating video streaming at audio streaming. Ayan, napapanood ako ngayon sa gb999.live ang aming online streaming platform. 24 hours, anytime, anywhere. Pwede nyo mapakinggan at pwede nyo ako mapanood. Ngayong oras na to, tingnan nyo kung gano'ng kagulo yung buhok ko dito. But anyway, binabati natin si... Sino ba binabati natin this morning? Si Zupladitang Pusa. Ayan, hello. Hello sa inyo. Si Zupladitang Pusa, good vibes morning. Ang sabi niya... Ay, anong sabi niya? Ang tagal naman ito. Gobe, ayan. Sabi, good morning, DJ Frankie. Kamusta po? Namiss ko po kayo. Please play the song Game of Love or Smooth by Santana. Thank you. Thank you din sa'yo, Zupladitang Pusa. Uy, manood ka sa aming ano, online streaming. Pwede ka rin doon mag-manood at mag-sound trip. Pwede niyo yan madala sa phone nyo. Anytime, anywhere yan, mga kapay. Andi yan, andi. Basta may internet ka. At eto pa si Kuya Mio de Guzman. Sabi niya, gandang umaga sa inyo, DJ. Una sa lahat, binabati ko lahat ng DJ sa GV. Uy, thank you naman ha. At binabati din daw niya lahat ng taga San Jose, Batangas. Ang Machala family, de Guzman family. Ayan, good vibes morning sa inyong lahat sa San Jose, Batangas. Thank you so much sa pakikinig ninyo. At mabuhay kayo. Sana ay masarap ang almasal nyo ngayong umaga. Eto naman, si Katerio Palma. Katerio, oy, hello. Good vibes morning po. Good AM, DJ Frankie, sabi niya. Pabati po sa lahat ng driver ng Batasco sa Kakonduktor. Ayan, binabati natin lahat ng Batasco units, mga Batasco drivers and conductors. Thank you so much sa inyo. And sa mga pasahero, ay hindi naman. Baka mag-stop ang yung nakasimangot. At ang ngiti eh. ng pangmais ang inyong mga katabi. Tingin sa left at tingin sa right. Sabihin sa katabi. Wala, wala kang sabihin. Umiti ka. At maging kind ano, sa ating mga nakakasabay. And drive safe po sa mga Trasco drivers. And sa lahat sa inyo, sana ay safe na safe ang biyahe nyo this morning. And sa mga nagda-drive ngayong oras na to, please use the proper turning signals, hands on the wheels, eyes on the road, and enjoy tayo sa sound trip ngayong umaga. At ito pala, may kabalitaktakan tayo this morning. Good vibes, balitaktakan. DJ Joey Boy, good morning!
9: Good morning, DJ Frankie, at magandang morning sa ating mga ka-vibes. Yes, yes, yes. Uy, Webesan mga ka-vibes, sabi ni sa Batangas City. Kaya kung daan sa Lipa ay matrapik, ay maaaring may ilang kakalsadahan din ho din sa Batangas City, lalo na dyan na malapit sa Bagong Palengke, ang medyo may build up. Kaya kung may pasok ka ha, aga-agahin ng kaunti at Webesan ngayon. Kaya naman shout out din at batiin natin DJ Frankie yung ating mga mamimili at mahal nating magtitinda dyan sa Webesan sa Bagong Palengke ng Batangas City. At doon sa mga nagbubukas pa lang ng kanilang stall sa Lumang Palengke naman, magandang morning po sa inyo.
19: Yes. Yes, magandang morning. Eto, wait lang. May listener tayo. Parang nagtampo agad. Sabi, DJ, hindi mo naman nabasa yung aking mga binate. Oh, sorry na, Kuya Mio. At binabati natin ngayong umaga si Tia Mirna, Irma, Gemma, Leia, Kumaring Gretchen, Kumaring Lenny. O, oh, diba? Parang mga best friend ko lang yung mga binabati natin. Good vibes morning po sa inyo. At binabati din niya sila Ami, Omel, Alia at lahat na nakikinig doon sa Ilaya City. Hello, good vibes morning sa inyo. And again, sa mga nasa San Jose, Batangas, good vibes morning ulit. Maraming nakikinig sa atin dyan. Hello. Sorry na Kuya Mio de Guzman, ha? Hindi natin nakita. Pero ayan, please play the song daw, Beautiful Life at Power of Love from Romeo de Guzman. Good vibes morning. At eto pa si Jardin. Jardin, good vibes morning. Good morning, DJ Frankie, ang sabi niya. At sabi niya ay, teka, nawawala. Pretty in blue with orange mic. Have a good day. Naku, feeling ko, ano, malabo yung mata ng aming camera kasi, ano, naka-teal. Tapos, naka-red na mic. Baka hindi kita ng ayos. Pero ayan, hello po sa mga nanonood at nakikinig sa aming online streaming platform. Yes, you can watch us and listen to us sa GB999.live. And maraming salamat sa inyo. Have a great day. Ayan, sabi ni Kuya Mio, ang bilis mag-reply ni Kuya Mio. Salamat sa'yo, gandang DJ Frankie. Aba, may pag-on pa eh. But anyway, DJ Joey Boy, ang ating mga usapin this morning. Ano ba ang latest sa impeachment trial ni VP Sara? Pwede bang pasadahan natin ng kaunti yan, DJ Joey Boy?
9: Oo. Yes, DJ Frankie, nagpapatuloy nga ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kahapon nga ay mahaba-haba na naman ang usapin. Pero ang isang striking event kahapon, DJ Frankie, ay yung sinabi ni Prosecutor Lead at ni Batangas 2nd District Congresswoman Beatrix Luistro na hindi na nila ihaharap ang ilan pa sa kanilang mga testigo dahil ayon sa kanila ay satisfied na sila sa mga statements ng naunang mga testigo. At dahil nga diyan ay mapapadali ang pagdidiskusyon at pagtatalakayan tungkol doon sa Article 4 o yung grave threat na pinag-uusapan ngayon sa impeachment trial. At inaasahan daw na baka ano, ilalabas o matatapos bago matapos itong July sa pagdinig nga ng Article 4 na yan. Once na matapos ang Article 4 na grave threat o na topic, DJ Frankie, ay magta-transition naman ang impeachment trial sa susunod na article, which is yung article number 1. At yan naman ay yung mga usapin tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. At speaking of that, bagamat hindi pa yan pinagdidiskusyon ng DJ Frankie, mukhang hinaharang daw di umano ng defense team yung pagbubukas o paglalabas ng bank and tax records sa impeachment trial na agad namang itinanggi ng defense team, DJ Frankie.
19: Yes, ayan mga ka-vibes, manatiling updated sa mga nangyayari sa ating bansa. And anyway, talan tayo sa ibang balita. Maliban dyan sa impeachment trial na nangyayari ngayon, we will give a time for Pax Silica, what's happening right now sa Pilipinas. Kasi baka sinasabi ng iba na, I mean, I've mentioned Pax Silica kasi gusto ko lang ilantad at ibunyag. Hindi naman, gusto ko lang i-share sa ating mga ka-vibes. Habang may impeachment trial, may nangyayari ding iba na nilagdaan ng ating Pangulo in collaboration with United States and Israel. So we are currently studying that at i-share natin. Kabila ng nangyayari sa impeachment trial, may kasabay din po nangyayari na may ia-allot na land dito sa Philippines for that collaboration with United States and Israel. So, pagtutuunan natin yan ng pansin sa mga susunod na araw. Pero ito na muna, balik tayo sa balitang lokal dito sa Southern Tagalog. Mabuhay ang Calabarzon. Calabarzon sa habang panahon. DJ Joey Boy, ito na naman. Nananawagan po kami sa DENR. And ito medyo marami ng issues or mga balita sa DENR. Pero we are currently trying to reach ang mga pwedeng magsalita sa DENR. Wala pa pong dumidinig sa ating mga imbitasyon. Mga mangingisda po kasi sa Lemery, Batangas ay nananawagan na imbestigahan ang umano'y epekto ng cement factory na naaapektuhan yung health, environment, and livelihood ng mga communities doon. And I've seen this same situation way back sa studying years ko because I was part of a research dyan sa Batangas City. May isa dyang malaking planta na same lang din, and we've gathered yung mga health related, yung mga health issues ng mga mamamayan doon, and it's all in the respiratory. So pagka may nag-study dito, baka may nag-iisip dyan ng gusto nyong i-thesis, this is one sa mga development communication students or sa mga com arts, ay pwede nyo tong i-thesis ha, na ano yung effect ng mga ganitong industriya, mga ganitong establishment, mga ganitong planta sa isang komunidad na may mga residents sa mga tabi-tabi. So, ayan, kasi ecosystem na yun eh. Ecosystem yung naapektuhan. Anyway, DJ Joey Boy, anong masasabi mo dito na grabe, isang buong ecosystem nga pala talaga. Kasi kabuhayan, kalusugan, kalikasan ang nasisira simula nung nag-operate sila 2025. And few months na nag-ooperate to, ganun agad ang nire-reklamo ng mga taga-Lemery. So DJ Joey Boy, ano masasabi natin doon?
9: Oo, isa na namang sa tingin natin, ano, sa panig ng mga taga-Lemery, isa na namang proyekto at isa na namang negosyo ang naitayo, nabuksan ng hindi na pag-aaralan ng maayos, DJ Frankie. Ano,
19: yes.
9: Mga ka-vibes, dyan ho sa Lemery, Batangas, may binuksan noong 2025, last year lang ito, ang Lemery Cement Silo Tank Corporation. Yan ho ay nagbukas na at nag-manufacture na dyan sa Barangay Sinisian West sa Lemery, Batangas. At ilang buwan pa nga lang, DJ Frankie, tama ka, ay mukhang may mga nakikita ng oil spill na paulit-ulit. Ito ay ayon sa ating report. May mga na-reporting na mga residente na nahihirapang huminga. At mayroong no-sale zone, DJ Frankie. So ibig sabihin, yung dating open sea na kung saan pwedeng mangisda ang ating mga mamamayan ay mukhang ginawang no-sale zone dahil nga sa pagbubukas ng cement factory na ito.
19: Ayan. At ito mga ka-vibes, pansinin natin. Medyo ang bilis na mga pangyayari kasi nga pag nag-production ang isang mga plantang ganito ay dire-diretso yan. So ginawa bang no sale zone para lang sa para hindi makita yung effects. But anyway, those are theories. Pero we are open para po sa cement factory na ito at para po sa DENR. We are open to have you here in our program, here in our station, para din mabalance out or kaya malaman din ng mga ka-vibes natin yung mga kailangan nilang malaman. Kasi sometimes the cause of the turmoil is miscommunication or no knowledge at all. So we'd love to invite you and share what's really happening, nakaka-apekto sa kanilang komunidad. Imagine mo yung kinakain mo, yung pinagkukuhanan mo ng kinakain mo ay madumi or contaminated. And this is a scare for the whole community. And sa zoning naman po, sa zoning and sa planning kung saan itatayo ang mga ganitong establishmento or mga industriya, ay bakit? Bakit may household areas on the side? But anyway, it's always there. It's the Philippines. Ay minsan sa zoning pa lang and planning ay mali-mali na yung ano, yung pinaglalagyan. For example, I just no hate, pero example Lipa City. Every mall is in one place. Every establishment, every commercial area is in one place. The traffic congestion is really, really rising. And I know marami nakikinig ngayon dyan. And again po, mga ka-vibes, GV 99.9 FM would like to be the center of information. So we invite you na yung mga karapat-dapat na magsalita in these topics. And we'd love to be intellectual with you and reason out with you. And i-share natin yan sa mga ka-vibes natin. Kasi bakit ganon? Bakit bigla na lang traffic? Bigla na lang ang daming tao? Bigla na lang ganito? And ganun pa lang, no, DJ Joey Boy? Lahat apektado. Ano masasabi mo doon?
9: May pros and cons actually, DJ Frankie, kasi parang nag-iisip tayo. Maganda rin naman kasing strategy talaga na yung mga may zoning, ano, yung mga yung mga mall sama-sama sa isang lugar, at least convenient sa mga ano, sa mga tao, ano. Yes. Pero at the same time, we need to also to think nga na kaalinsabay nga na ang pagtatayo ng sunod-sunod na mga establishmento ay ang trapiko, ang pollution. At syempre, on the other hand, gusto sana nating bigyan ng ano, equal ano tawag doon, yung parang pantay na experience. So kung imbes na pagsamasamahin natin sa isang lugar, what if i-staggerize natin, ano, yes, ikalat natin para may accommodated ang lahat, and at the same time ay hindi siya ganun ka-traffic, hindi siya ganun ka-pollution, hindi siya ganun ka-daming tao, hindi siya ganun ka-congested.
19: Yes, so, and besides there, that, DJ Joey Boy, ano eh, parang for example, tinayo mo siya sa hindi masyadong napupuntahan na area, that area will be parang mabubuhay ang kabuhayan. Gets mo ba? Yung livelihood ng area na iyon. Okay. For example, sa papuntang Bulacnin. O, di ba buhay na yun ang Bulacnin? Kasi nandun na napakagandang Lipa City Hall na tinayo. Di ba? Yung mga, yes, yung mga trades and mga pagdaan ng mga tao, sasadyain na siya. Kasi ang Bulacnin area, nasa pocket area siya eh. So ngayon, sasadyain na siya ng mga tao, and may mga mabubuhay na mga commercial areas doon. And ganun yung pinopoint natin na kahit palayo-layuin nyo sila, mabubuhay yung bawat communities. And yan na, susunod na dyan, transportation, pero maubos oras natin pag nanggigil pa tayo doon. And anyway, mga ka-vibes, bukas na bukas po ang aming himpilan para po sa mga na-mention natin na gusto nating marinig ang kanilang panig sa mga ganun. Kasi we'd love to be fair as much as possible and be transparent sa ating mga ka-vibes na nakikinig every morning or the whole day para sa good vibes. Diba, DJ Joey Boy? And ayan, ano po ang madadagdag mo doon, DJ Joey? And sana'y nakapagbigay tayo ng mga informasyon.

0: agrabyadong kapaligiran, kapakanan ng ating mga kasama sa komunidad. Ano, kasi syempre, kapag illegal laging, ibig sabihin, excessive cutting of trees o illegal na pagpuputol ng puno, eh kapag ginawa ho natin yan ng tuloy-tuloy, alam naman ho natin na walang permit, pero bakit natin ginagawa? Eh, kapag ganitong tag-ulan, eh sinong madidisgrasya yung ating mga kasama sa komunidad, yung ating mga kamag-anak na maaaring bahain, ano, at yung hangin na, kapag tayo ay patuloy na nag-uling na wala namang permita, eh baka nga hindi pa safe yung way ng pag-uuling natin. Ano? So sana ay lumaban tayo ng patasin at the same time tayo ay laging doon sa tama.
1: Ayan. At eto pa, DJ Joey Boy, last topic for our environment. Nakikiramay po ang GB99.9 family kay Dr. Kent Carpenter. Ang isang, I know sa iba natin mga ka-vibes na babalitaan to, he was a marine biologist na and conservation scientist na tumira dito sa Pilipinas kasi gusto niyan dito na lang. Hindi po siya Pilipino and tumira siya dito sa Pilipinas kasi he'd love to pursue on the marine biodiversity here in the Philippines kasi sobrang ganda ng resources and sobrang healthy talaga. Grabe ang Pilipinas, sobrang blessed. Pero Dr. Ken Carpenter was gunned down and we don't know why and we want justice for this. And ito lang, ibibida ko lang mga ka-vibes. I've been sharing with you how beautiful the Isla Verde Passage or the Verde Island Passage is kasi siya po ang author na nag-landmark ng paper na nagde-declare na ang Verde Island Passage ang center of marine shore fish biodiversity in the world. Kaya lagi ko ding binibida dito na even sa mga magazines dati nung unang nung matagal na panahon may magazine sa mga eroplano, 'di ba? Before nagka TV yung mga ganun. And if you open one of it sa mga tourist destinations in the world, nandun ang Verde Island Passage. So, siya po si Dr. Kent Carpenter. He played a big role for the Philippines as well na, di ba, na ipanalo din ng Pilipinas yung case sa versus China dun sa doon sa West Philippine Sea and even sa yung sinasabing South China Sea. And siya po ang isa sa dahilan kung ba't nanalo ang Pilipinas doon. And also, he also played a role sa global marine species conservation sa Marine Biodiversity Unit. So, globally and sa Pilipinas, marami po siyang naitulong sa atin in terms of our discovering things dito sa karagatan, ano mga ka-vibes. And also, siguro theory in my head, he must have discovered something really important. Ano, DJ Joey Boy, hindi natin mapigilan mag-isip ng ganon. And again, Dr. Ken Carpenter, look him up mga ka-vibes. And just to honor him and remember him. So DJ Joey Boy, do you have something to say doon kay Dr. Kent?
0: O, nanghilayang lang tayo kasi alam naman natin, tulad ng sinabi mo DJ Frankie, hindi nga siya Pilipino pero siya pa ang nakadiskubre ng Verde Island Passage. Ano, siya pa ang nakakita ng ganda ng Pilipinas. At siguro hindi natin alam kung bakit siya pinatumba, binarel. Ano, hindi natin alam ang dahilan. Maaaring siya ay may nakita o maaaring siya ay may dahil sa ganda ng Pilipinas ay talagang yung kanyang stand to protect the Philippine environment ay sobrang taas at maaaring dahil dyan kaya may mga nakakaaway siya sa paligid. Again, we want justice. We shout for justice at sana ay natin ang sambayan ng Pilipino sa pangangalaga pa rin ng kapaligiran ng Pilipinas. Ito ay atin mga ka-vibes at sana ay gawin natin ang ating parte para ito ay mapangalagaan para sa ating mga anak at apo at sa susunod na henerasyon.
1: Yes, for the next generation, mga ka-vibes. So, challenge lang sa ating mga ka-vibes, whether may lupa kayo na nakatengga pala ngayon or may meron kayong mga pwesto sa inyong mga backyard na the best time to plant a tree was 20 years ago, and the second best time to plant a tree is today. So mga ka-vibes, challenge natin kayo, no? Sa mga ano, sa mga city agriculturist or municipal agriculturist, pwede nyo silang puntahan. Namimigay sila ng punla from time to time. So sa mga munisipyo ninyo o sa city hall ninyo, for sure,